0: jagatini aliyene kinkwa e suluk berro kangi idin alansi kuote yang aldin dio kain na lomvi aldin dio ke alanji na jikidin surubong lomving deng tabung idin neki kwa kulsi kalung oto aba idu si jingo gutfale sa debesi ngwa kala no umel wala na kan jumel lomvi si kan si jumel idin azumel ba alanji ke dakibang ila tile alsi ji lomvi si jumel na ke birsing ila ti ila asanji kaja asanji injeim jial denki li jang ne ya aldin kilge ila juma kila idan jumel alangin idman ini alan si injalun kataran alsi lomvi anes dere takin indelin ina lalom bal hoan idin na kweti ya si amisu kokeli bas in iwel alke wakiranga kainis ke kuyin suri ginga local yas pibo maranga bas dizinin kaye ba local vino urula de kasi basi long warre kwa kise imitili si alan kwa sunwa kinkil maale kaye na alan kol na tarasi ni kuyin kagila atiki in kwa al kwele len kidinen den juri ngini in kwa al hasi kene kina singang irti ne kina si kene isnes ergiti ati in kwa alang ina unko gutfali sati nesigari ya kamba anin kago ijago
1: kise yansi abayang kwa alamba daldi kurung na jayengale ungang sengang arra keringel ba kin jayenga jorngage kise yansi toro utu aisero alba waladok ele laisin tumwalba naki nantinle kanjayengale namaye na diwing si kwengi kanjayenga kinal keing alang dok inaskando ba na dula busin dio anamang duldin ku aslom baba foi bang sa sumatarai naki njayengale kojojo akin algis kinga sinyet tingiri bidul dok utonga siki kilmanga fui nga singkar giba na utunga ngere dok udanka ba dogalang tabia khate si kienga ngalang na kwa balbay jayenga na dogalang isaslime ngaskemba tabia khate si al iblisin deng mamlakang si majidem fi ingung dengere ki namam namaye na nkwela lang jayengo sensenke jayengo sensen al kideng ngirsing namaye alam tasamu sensen ke kain surungale nadok kain surungale al kain surungasi alanki ungang senga o senkau nalang taghir sensen ke kain salam daghle ke dain nazara surungasi al kaludok alang nazara muqaddasai alam teya bi hasab nazar tarab ingu nama insimi nalang ki wole dakikan nen hegma dogye alang ini yalan kiden doras kisarifen ke dorasen senken na atikongo dok alang shuku kiya tabanninga ko basur awna sejay kire kayen kayen sorngale enna mayena salam dakhilin purngeti idinna salam alkiden kersing dok enalom bal badal dingan safaqata ge alang sikane alang kamya yalan kwa filanin kelal na salam hagiye kelal lolo ela salam sensenga ba ela fiyanga ge dalding am fienga ge marang salam sienseng dinin dio kikuotenga lomfeya lomfeleneng ela joeng yalang gi ishenjeng salam hagigi si din dio nasing injem satasamu yeng na sadabti jenkin sulukale na dok tabia khate ela si utonga kidana manges gis gisi kurompe na shahwata le shajem fe na utonga silbien alege shajem fe lazam nang dog daptis jeng alankela utonga les buzien nalang udja nadin je munazzami din way alang maqbuli lomfile alanki aghlani nadoki hek masarf nindel na ubi u itna ke kan jeng ale taga sawriya ke ba mustahila ke ba gisense sengale bang gising kagor da sejemel sengale bang jago o marangen kwel alanki kaunge na unse siki ishen keng na lang waqiyan tatbiqiyan tabbigen ka tabbiq inmaye alki kwel kayen jengale al mang office sinden yembereng asuluk fi nur na waqise dogalang ishen jeng na nalom bal al surungan keng asurin keng galangage wala gal surin ke ngutonga lolo alang hagiga siji shenjeng nazar lagin sinafisen jaw e alang ko adile jeng tulle ke gilal jeng tulle ela al ko adile ke le nalom balji jan din sursi jani lolo maran ko teng gal din dio bungul nay won nay lom fenden tabiya hagigi sigi sfulngeti alang jikiela mashiya jo e ki ngutonga ngere songa gisa sokamenda yang orekwa e alang offices in den magarasi ardenka nas dokiu tara asing jenga kidana mandeng rising alang kidok kain jenga lelang karongke kibre
0: e barakata ibara sati kisi inal ji jirsungo sunga tegatini na orre kwa kisi a bas ilong kidok alang kaungi ki alore kwa kang nas utonga kinsi kikilma kat kone kegil na king utonga kisi ense real dinta ske lon fingi a basi lon ala ngundi balan du kerkeri na ala ngundi balan e gis erbet ko jo jamfia ato abo ben no bon no bogila kese a erbet ake bal lon inti marang kenja ngal ke na fi sunga tarage a dulin ko e ato nama fingi ne janga erbetin kelasi setiel a ilal si dulin ko e wala gal al si lon fi dele belen a basi long kwa hatal kang ene kien kilma wala gal durunga lumfin kem belnga sikela ameba sunga basi long azuata al erbetinge ne kay no kuriti ana kel kame kwa a illo sino mako el lugar kang ikial dulin kwe kang narayen ka to duo video a abaji mo bangin kwa ka al an umel na sa lumfis umel marang ji la surji mo ayenga mingal gi kerini le mo to aljang a ne jenne jumel neslum fisi jumel duwa besin duwa lomfi la arka kel jami bangin kwa lomfi arka kel la ami ba lomfi ne din dio ke ne ji e ani din dio ke kiken ku ne ji si jangi ni a kaji ba je long ki asan kilalang si keringel a ba ji long na e ki juma na eribi eri asan lomfi si jangi na siensi enkenga a inalom balen jidi ngarka kel jamne irisingo ninal kikang hasi surne kirsing marang lomvi din dio e utonga ke ne vines gije email al lomvi ne vena insani ko yumkin ay balam fiya idine jiki ken kuro ne ken ko gane din dio ke ne ji azian ken ile tilla al jidi janne ke lomvi birsine yesi juma jaw e longa dingale ke ne lomvi ye undul na longinti a kilatinale marang ji aldin jum jay nga selon fisigir si hagigi ki la otanga jundi utongo ke la dineng se la nyet jundi na lon vinte bunjongo ki amana ne njwal jolan ke birsingo wala ba dalini ko en injwa alba ri ka wajib a altim fa wala selon fisi na ti kanga ne kan surnga ki ngo lon vi lo se tingia san ka yesi indo kan jingo yalan do video den suri ingo idi na lom vie do indi oke kasi ay lomba alan se kan lom visi tina ile tile al digi ye gi jisi kelmo korana yalan ke birsingo baje long a ile tile alan jiki birsingo e kangi idi na a kesense in ko yalan ki ko kul kangi nisnu gi kerin kana dellini ko en ina lomba alan baka one wal umones awla asalon visi irisun wana haddu lolo ko la lan jiki ngota ka la sa jang gundi ne uto mo del din ki lal ko nyati ni ko en a alan ji na lon bal janna jumel ne din juru lo ker ke ni jazan bo kay ne jaw ma tu jila a ba far di ne jaw alan ko ker ngay ka gila al ji jang nazi si e jumel wala alan gi ko ker nga in kaye al ji jang ne si jirsin o to abagal ka ngi ne ke gila nisba pa kwa baka angitia ne inkawe wala gal ne inkirsinga ato duwa bay astok jegila na jumo ba nas asinga ugu jegila na jumo ba bas ilong alma pingine ingoji kange na jumel ba hal gudfali sati ati inkwalang ilo si kagil juma ilalong al ishari ne jau alan si duwa si injwa ka al umel wala ye juma dinta skilong vingi
1: kibora yana barfattay yana juma ye ye ala ruhia duldin ko enta skillom fing nama en ye izata dorai dana man sijit tawasul ke dinta skillom fing na juma barakata pangas ke ingna na juma zahiri ngage ba al duozar laging elan fi dina lomfin den den tawasul ye na kwel barang insan ki utonga siki irada basharia njegil al al ye na elana na ba ye juma in sejei kwel na ro dinga la ka kengang in nama ittisale ji juela san salihem ben ki lomfi ki dora sensei na ki juman den dora utonga sunga ke nes lomfi من خلال الجمل التعامل لجري إن علاقان اتحاد روحي اللي لهم في دين ديو يعني موجيسة عالينا في نووتونا تولينا كدجيني نجي أسجلني با يعني نيما مجان أو كأطية مجانية جيني نجي ذاتا دوك دينغري رياجة با ومن خلاله yakin jayen ale min den nama barakain nay mawdu sosonga to le alang duo yani juma kin sido alang duo fimen fiya en tawasul ruhi nena lomba al ari mubashir al otanga gena hivizen ka na samen jaw tilbata gena ji juel lele ay sangi hagi gen fiya kidora idana mang sensengi na en tilba jum dok delle ngena rombalam al beleke na magbuli na belenga ke na magbula ke balala kin belenga nyetin kalenta kinela uwo jengan kurini kin nyetin magbula ke jiwo sikiki kidinsin bele jumja nandok ari jwengi al jideleke ana manji jwel men dinyana mais ki barakana niema na niema gisa sofia taban kin niema yani bejet dirasa kwel na do walan kwa denge songa kirsongol idinna suluka ke nasan salle hayi alang isla hagigi kriyal in u kesense yena lombal tabunjongi wala yena lomba asaki kidayin irada khairan kindel kin baye niyama wala galal gis wala galenin ko ake dorakir kin al barakata khasa ge na lomfis insan si baraken fi idinna zaman duo tabia khatelenin aishi nansen dok ki khatiya bistamta bil khatiya marangyas lomba men kanja akela warle etaban insan al khatiya ba akeba dine kinyetin ayla al gikari khuta kan marangki lomfin den ni mena ne lomfin khatiya legi khallisen fiya waran zaman duo banki khatiya bistamta bil khatiya na nayas lomba
0: yani ben jam ma rjulene
1: bello bis shahwat ajasat na ki khataya nga sing istamtien indel nasin timiling fi ki khatiya marangi aslomba kele utonga na ma marangi duwa banisina lomfim barakalejel na utonga kele tore nga si yegila na maning jaungiti na hazina indel ji zaman din tabia ila al zalam lekia nga na maning deyengi hazina indel na zaman na nganyi nga kin nganyenga kinal kika na orongale kelkam kin al khatiya simajidem fe kin zaman dual insan khati denja engle khatiya basurlu duosina manin sur kojojonga na konjola na manin suringi na duo ria rengel uto na kilma buto nga fuyanga ngabirem fe kin na khatiya na duldingu ese surlu lo na khatiya lang insan dele harrengen innama tajdid kwel inna malong na khinzir al zibalan dio marmireng ya na dok alang teya en mehtaji yani alang bau ke bi na teya ka wan ki ka insana gal e ki ruh kan ki kuonde an dora ina rubba ke nga min lahzat melat bitana nalang ki ila khatiya le ka ngana teya ke e mawdu nama en kwel lan ji baraka khas yo ngi lomfile na utonga de ke ngata te jama ta le jere na guda ja utonga de ke njita kan sin jiba ke lo ngale khatiya le dok harre ngan jema idin na duwanin ke na diktora fi ana guda dalding siki gelu nga songa fi marang ela inasmin ba inno ji al khatiya le harre nge ala la khatiya de mawdu in dora khasi alanji mo khif si fi men ja na idin na ke utonga ke dia na mang ki kuon si den dora tili na na lombal ki ruta basharin age insanin ke ruta ba na wazaifa insanin age ba imawdu den irada alangin lomfi niyamale nal ba dok sikier rasula si bare ken fia na bolising na sungwa ke ngal dok si lomfia sofia na dok khidma pa ka mujtama ali ati mashora ruhiya ke nga e in ule jiro kido ga unes dok lomfi songale a sofia tena dua ba ining ni madendio lomfis ali nemfia kisense kenje ngale ye iske ngendel ba kenje ngasi ki kelinga stiel ba kenje ngale ba chinjen riya kebal mustahili utonga ke najidin ji alke nazra insani jelo dile mustahila ke maral lomfi irada kuro kitsike alangis khidmana loid le bareken fia e ana mang insan khaten den nazarale mustahili maral lomfi den nazarale ji ana mang ke salihem benga na dem majdile jeri na daring diwo le jeri na kuote nga din dio bumongul e kisense utonga nyet din wajile baske baching jarren ti din na ji in tala paine ji sine ne longsi in masulien den ere in al amin jang idina amana ye zata din dio zarem fia na al amin jang ibang udia san dok dal din as jo foki u ki utonga tollenga den dora ne kinje ngale fie sitoka karaja weti din na na khatia la la la harrem fia la din tabia ba e na kido gen tabia se kuela lang tabia en lomfi ngala majdile kari e en se kuela lang lomfi dan daran den dioro nyali ya san dan dara nyetting yu musele wi ya so en brafatay na madog daniel si a tolla si dolba wi e na dogi se ki keri nganye na dog dan berata bunkare
0: e barafatay ki se bara sati aljirsung kul domge nan singage a nentegati ni atang kinci kul kalung orre kwa algis e bara a gutwali satyari sumaba a matini nye ki juru ker risungo ne ki ku ker ngang den dora risungo a marang bas ilong ki sense ki al dingwe kang riala ke bal dayle sunga tarai a jati duwe la jangal ini radio samarete tebe jang na belenga king kay ne ji di le ki wonga ge a matiati en kwa di domboren ken kona yale kwa domboro afosos atigal inkwa al doki kuonden dorai aliri sungo ati inkwal ki sulukangden dorai sulukar ruhi aliki ngari sungo abaji duo ila jangal sogdigi alang ini jeri na deng arra jaranga ba ki udi sikandai ngoreleng na ki ngasi askawli ba daim bulile na ayina lomba al ki ngasi askawli ba ki ngasi skulingi daim bulile asanga kalumba alie kai eri ila al sigia jelni ba alen jingo ila siki ngasi kisense dain wore len kuli gisi idin na singal ngingi al wore ila al lom femin war ilo indigi eule na singal ngingi al wore ko akelage al sunga riage na kurgule na singa si gumidia izde na nga kwelingi ba alen sigi kile sigiwi al jir riajang ase ye in kalungi al jir riajang alen gen na singa si tabunte ta jari kinuma uto izge na dain wore en dio kirgol na akwelingi ba asingi ki oto aba wo ila lenjanga nanti ni lebasi long allo lela ila dinal ko kunyengi ne duogi simbeleng ingeri sala juraba wala insala jawli ba wala ingusia sa jiwi ba wala gal ingusi ji inangala jaba dide to lalay ba riake ba al imbeleng duile to lalay ba aba ilonga na daldinyet len to lekana duile jitikanga ba au korok na ki daldigo ki daldinga nyeting ki a rajiti ang abagal ilonga na daldinga nyetle to leke nga na duile ke nga na jitike nga maju karo ba au na ki daldinga nyeting ang na ki daldinga nyeting tulle ang ka nga neska ina nga ming idin na ka nga ming alang kuana ila juru le kurul alang ila kilmanga ila fikir ila lengang kurul alang nga kebana imbeleng aise kasi inkwa kienes inkwa jisi lomfigi ini juru gi ini nange ken wage nga ini duobu duos longi nin si jangwe na au asan jeringa na asan jalun na asan jiwiti ila lo sina jundi ila algi kwa tinkirgol toring na juru nga kirgol na kilma gi kirgol na uto nga sunga gi kirgol ila sina jundi aba ayi ori diwo ke na kel jami mushar radio samarin tuskele kel jami lo bi lo alji jang kin jay ngale na ais jang na ori diwo jumong na sija jelni ba bajul guto na masin den si jumong ka ngene ska inang amin idi na ila si ase ji jumong jisigi oto rayen vi nengi sare rayen vi nengi jato rayen vi radeling mungi nang rayen ba ine surung al kikalu yera surung kai ato abu duen kwal duom rayen i surule ye kai inati ko ingwal ko lan arifen ka ra surung kai kaba jola lan si oto so ngajan wala na anan kwang irin irin jang na san jinje mel kata balala amman je malala amba maran jijel ngi ngisa in lo si besi long al kani do kura na dengin irsu ati ine surule murta jangal oto on dinen ke nya jangal jijelun dal dile nes ay do mud manni asanke nes gang maran no uto birge nes wori jang alkai alye siminki lomfi ruminki lomfi nes kinsi kulwari ya kin sare abas gawala bu surule saidiya na surule abasaye banke nes ko ata san tas kawe na maduanga mi marang abas uja asan el usikes benjeng alang deng deng deng dila wala gal deng eri ki suru as riginga ba ban songa tulle ka eri ila kila na majainga ge tulle ngal gi lomfi ini de dingirgi ngo ke lomfi idine en kwa abaji duele jelnes duele jirgi ngo ka se dile irgin na ka jisi ayla nga undi batani ariala ke barang du indong jisi nga rang ating injual erbeti wala ayi eri anan den dong arang ake bo maran jiki la kwale la janga dile suri jingo alan kila kwale jang alan injua kal wela lang ona ile zeri bele eri alde wong yei al imbeleng ka asa kuing uringa si alung na kuing uringa al duing arkasi kela amene du ile undula kila kwale la jang ke sense orre du di suri jingo du jurgule le so nga futa jarin ki ay sin ko aba kani lo jurgulo wala ka sin jalum mara di njan jurgulo si jani kwal bolu ne iri kenge ne uto ki nyetti nin ko na ko an ki en ta bana riye ni ki kan dalile hasi ba ilangi ko no kurgule ne su kumiti ana skalunga ka ngene urgulie asal long idi na lon vi ye ki ngasi algi dalile ja idi ngi ja asan sesi na jitisi na tulle si kalung na asang uto nga kila si kalung alang si ine kain jay ngale testes kao anang sare jo na dele lo tulle jumong idi na dayan jay ngin yae ba ine surule dayan jay ngin ila yomle jiti ngal adamin ki hawa skurung kwe kamene ki kwa toko yin na in kusele kogul na makuwa ila ilang ki ngasi jay ngin ila toy ila le jawi aliena adamin ki hawa jiti kwe marang den sabab din donga ke oto den sabab alan ji ila jayin toy ko alle jangu din don age din suri ji ngo joel alan ila jayin toy ko alle jangu wala joel alan in le jang alye alye in kwa kinji tinga si duala ke balan bo wala duo ille yete bir na asogis amin nes den sawa kel kam ne makinga na illosi wala gal nes bam kerle tebun ko singi ki barai na barfatai.

barafata warra kuwa als gis gel bamingi nanti nille bundi gi na bar nga kinsi donga ani al kagul bara Daud Zakaria donga gi ani al jago na barafata gis amin do kese idin ji di ngore si kikel ma joingi na ma ilang ungi na jijel na ine jago bara torombok dogi donga ani al jel na jago asogis amin na bora fatagis amin bara Adam Abakar dogi donga ani aljanna jago sungagi tuy aweti na dogen bara Abu Said dogi donga ani Rafik kise donga ani sunga bara Kamiro Sef dogi donga ani aljanna jago dog rimenja una dog dying arkadi le fago na asogis coming na bara fatagis coming bara Muhammad Yusuf dogi donga ani aljanna jago una dog duin donga di le fago na au na kitulinga jang na unaki siminga jang bara Muhammad Sharif dogi donga ani aljanna jago bara Adam Umar dogi donga ani auna dog duin donga di le fago bara Maawiya kise asogis aming na bara fatagis aming aljundu ne jawgiti sog bisog na timbiti na kurobas gaw di ngoren saning bara Nuruddin Muhammad dogi donga ani aljanna jago asogis aming na bara fatagis aming aljanna jago dara dini tusinin kwenjong tuskele bara Seleman Muhammad dogi donga ani aljanna jago na nga sikir jayinga bara majiram bayin Muhammad Yusuf Muhammad Sharif aljanna jago asikir jayinga dogi donga ani bara Muhammad dogi donga ani aljanna jago asikir bara majiram bayin Sharis aljanna jago dogi donga ani na bajiram bayin nga kiranga sunga al kele na kogul kisense dogi donga ani kwa kul kital kien kwa na waba kungi gis baso na asogis aming na barafata gis aming kwa kul alben na bago na madoka nga ye na daing aldi oto sunga ngereng bayini kirsi nga jinda kijeng kilomfing na kuong deng ereng na jurgulong deng ereng aliye neski inkalung kwakul al jurgulong aki neki nga si diele karakawe neki akurguli ba minchori asang kalung kinguto nga na alan surunga si dokurokan ni ki gabalay alan surunga si dokurokan ni ki jalungan ki unkwaranga sunga idine in usunga tagatini na asang kwakul kalung majiram bayan sati na mas dokay nistabung kausin ti dayang aliyele aliyena kanga na kirsinga sunga kirsingo kise na utungo sunga kayin niskayin na dokwela nang diyengin kirsingo kiatiin kwa nanti nile aliyena ki kwa jure nga bang na kwa amonga ge

0: nesden sele jago wala ilon asan kwa ki ila juru to e kwa nkin idina matinin e kwa apanga kin neskin ngana e kien dogola sikike lan juru ngakeli a nesin mungkinani kwa lan songo ngana na dig gutya a matinin de gutya idina saregin kasirayen vi amran niu na dibugui yesirae la fe maran abagal kangina sulukiya tangere kegilin kuwon ere kegila lomfigal ina lomba algistenge nga jajago
1: kesense ina gut ina guting duobi dos bache asang iwi na dogalang urgulo kikeng koranga nyetting kidal si yesi lomfia sofia nama ina guting indengere kado kwasi nyetting au singao ense ameng duobi duo eritbier nejwela sanjiwi duo tengez java Insya sanjui insya sanjui belolo. Jalong akhirnya tinggal kain jibas jiwi nas gudja asang jalong. Dia niyo dia bang kain nasi jisikin jengale zat ini naguta dok doker kerjengas kain ba inal amoi na inal abongangge lolo. Nyeting mutasawa ngakang hugu gale alge lomfitewa na dok duldingle insan inal insan akang insan yale. Kinyeti mutsawe ngakang lomfile de nazarale magbula kang nyeti duwa kebal wala ya duwa de ngiri ba wala duwa de ya ngiri ba lomfin nazarale nyeti ba insana kang batokang nama ki mafare gasi dulding kwe na jaorti nama tamarru di na insani na tamarru fi lomfin kalai kangiri na taazum jaorti ne duo de nazarasil lewali ya le songa afdali na mutsawe nga sage ba na yungunde ngere nama jahal rohi na insansi jundi alang marri deng alang lomfin khadasa le marri deng inkan tamarru di idinne insansi shaitana les duiti na iblisin dem fikra sima jidem fi nama wundeng re dok songa agila e belevas barondul jadal ke dok na nani alendeling mediale na kwa ke na nagden ko nen kaminga ya ki duode musawe ngage ba nama ye nazara zukuri eske agli na lew ye surti lew al yedwe de na nan niwi e maranga ba ye si jingo duo ana masikene la elenge tagaden be bayse swal jingo bil basata halji la tagaden jaw ding yele ye jisikiri al dele songa afdal jang ela jingo ba jingo ye taganje ba e bazen tarreng inan ko bal al yedeng yele songa afdali wala ki daraja wa kida ma bagdar
0: ngene ji an ko zaman indal jigila ding yele ding niwi
1: ading baran dua bas ki aghlani wala gal ki algis long fim bereng alang gutonga siki hegma kalu inna iyan ko se algis ta vizin jaw duwa na mang jahal ruhi le aishi saitra ela jahal simu saitare abaye si utonga yesi jingo masalan yani jing yan ko se tabir din iya yani iya si al din ta bunjalo gairak jaw ngana din iya me yar leja nas jerring fa taban dinya si songa bagi jaw nandok magam khas jay na lomfigis barek empia marang utonga de keng nes jahal saitrang indeling ne iblisin dem kuringal insan se tatarruf le jawrti na kibriyang ale na duo utonga si kina zara jasadi allo amala jasad na kishahwatang relo na maye nas tatarruf le dweti na duo musawa ale real lomfis barek en fiana eta trok den dombrendio en kwa kabinga sela awewa au zakaran wa unsa king awalgi ewa bi mana magam khas ke insanele na den nazarale yakinga sike kir janib ruhani gilo na ina loba na jasadin in istimrare yeno alang darin ke kan jayangale ana mangete waya na de na duode in walang istimrari ke alang an jayinga ke alang darin ke alang ingrada kariba aba atilomfi in kwalamba duode dellen ke surule istimrari

0: Yankeba nati nkwalan ba iya aditin ke dog istimrari yanke ba maran
1: dine indem ba ma be dine enzi warja yani min adamin tile ki hawa
0: na mallon fi tawazo ne na fi kan jay ngale en aliana al dena ni ukain en tawazo ne lon fi jay ngale alam barakata kain min khilalo na mai ukibriya ko el ba na ko el balan insan si aljia jetereba aljiza ta makhluq jang ina ko el ba sanji kabbere ni dela no kibriya ya na man iblis gurur le jabi ya zaman majdi khas ke alom fingere lakin
1: na to jundine
0: na ki ngasi ki ngoje izan na mawela ngwa ya kisense daruri jiddan kayen jay ngale asan utongo ken sinyetting iwi alang sisur musharaka kayen nasur nga kanyenti na jong na toroki munazara ka dok songa iyan ko esi dok si alonga sa magam khas ke lom file nandogal insana mubarakai na tagatini asan gudan yetting iwi e akwel balan nizam tabakhile e jengenda mujtamale alan ko adi na skam ya bali yenga mujtamale al kwanta bunga gen alan kien dola gud teyanga kawe na sallo khas ke na ko adi ngasina hamishan kawe kinal dei bagen alan kawe ne yanga se khadimen kawe fala mafhum sikia ko elba kin ko el do bi do dal ke suruna jay ji al insan ijanas lom fibarak en fiya asan khidma jay na dayan darasas janyen te ki doram maqbul nalang din tafkir le na jawrti ba du alang na jawrti ba li mujtamale yani in
1: iti
0: la la iti ba yani ayi sulta idna nay lom fi ini na mujtama anta bunja na jeral jibu mujarrad khadim jang asan din darasi janyenti maranga san du kabbere ngena emba ali mujtamale son afdali nalam den source ki wazifa majide nga fiya ba e na ki kwel kan ka ni sam bagi kaw na guda nyetin realan kurrokani nasi yanga do kenja yanga le lom fisa sofia na do asonja songa to le kan ja yanga le lan kan ka ni guda kawe nas do kiengang ja yanga nyetle utonga le arrakain so number fatai dien tulingwe songa na una ja yanga songa ke den taslena do kundun na kair ringan kirsing e alanda yanda ratiyai
1: e barafatai kise majiran bayana to ay bele sunga tagatini aljago na dok e barnga kinsi doksi ingamingal sunga barafatai albundul na bago na gisirim memba na dogal ferrabaw na ilang iring iring dok e kise dinja dok sunga tagatini aljundul ine dara tuskele na gis jawgiti na ki ngungan sengang duringa kang aljundul dok na gis jawgiti indok e orren juengi na surin jirgi ngoy kisense na kido kwele sang kwa kul inang ka email alang dayang warrele masata ure kerel sabat na kiyo lo bilo idle na ki kang kain jay ngale asang in ka email di warre alye na wari utong kul inde yung war na alang dele sunga teka timbuto kerel na kisense dok alang kain surunga si bajakan ni na kain jurung asi dok kundina yeng kidiyeng tari kidiyeng bachfie alang akang asang kain ba dok nagis kaiteli abasinga ngila suru jo nama jo abasinga goro jo nama jo kido kwela lang si inusi ki kain kelma ki karreti na ki kaming na ki duo alang jijang na ding bodin don ke sabada ji jola san jergi no ma jergi idi ne ki sense ki abani min war torik hinalon bal duo fingiti nan ni dimen fi al torik bereng lakin marang bako le nin ko abani min torik kain wo ngandi entin le ko dine ziki tenge tenge nga ska we ba ki gabale abani ngisin dine ki tenge nga ko we ba to ki in dok dying lu anke aba marang abaka angin e kagila to duo bi duo aba jong ba Ibrahim Sibaslong na duo bi duo aba gal jangi dok Yusuf Sibaslong aliyenge ndo kwa tumkwa kai kingwa ausi ke sense mungkin naning dieng aldi sunga diroi ne sunga ning kojejanske kese ba Ibrahim ye algisnon vi kwa sukul a Sofia na ye na ingwa ye alang e deldingwe yung kul na asan ye a Sofia ki den dora na mga lin oton din so gile kikang nas asoka o na wala nas lomfi asofi. Nagabagal kang da na yusi windi ang erin kagila kojo jang alye si bule a dog iti ko ake imba mungkin na ningin kwa dayin buru do kojo jang ake ino uzo ake ino iki nga si songa bule na a konjolo songa ake ino iki nga si bule a ine na madogin kwe lalan si inkalong sabur a ke uto songa ake bule ki nga si na kojo jang songa ake bule na ke inga si na duitya maranki kai surunga ji inlakar rasan in kumon kin kojo janga inan kange na lon fili adi ngwal kin kojo janga si genil gesel dem bedil kafi a abaka ngine ko alan yusuf ni alan ibrahim kagil a alienes lon vi ngwa yesi alan kwe ile ini alienes ye min war beta ayenga kilase ja ita ko himba marang jagil ibrahim al sabure ngafia ba marang lomfin den tenge lalye ja aninjinjwa a ile tenge si alan jab ye kiden tini lalwe jabaspi inama welelen kale awun imbele kulal ka amin kin urren alen boruke ni kin undula atin waye ndin kage atikage udon sungage dai boridio nes iribitul la haddi yo moto nes kin nes iribeteli na dai saburin alki saburin gana ai do imbelen sabur ayub niki saburin ga dai saburin ki uto kulli ati kola gane zi fiskami ati uto ngage su nga kwa ne zi fiskami maran bi balun sa lumfial irke ye allau ki uto nga su kul sela kel ya din kwa da hin boru dio asan simin ela ki kai kwa ran asin ela sela kel awuna kain kel mali in se kai lumfi ki se simin aban kwa za undul yele yake itiya sundul ba Zaina bagil al duwa biduwa mbeleng al alia lomfi ayub sili alfingi na kavya. Na yungkwa al inni. Ki ningini.
2: Ki adaf.
1: Ki agel yani ki adafa ningini. Ato ati yungkwa lansi inkayiminu lomfi kinga si sari. Alangin tawid dele ini na tawid ilalgi ini iti ayba. Sungay. Marangye deli nkwen kakwel. Seje yide. Alangkiye si sege yi. Alsi kikien dola kang. Al kisin kalung. Kia sa lomvi kane kinga zipia. Ina la lomba al ho kang. Kise warre kwa. In usunga dirwe. De kwa nyet. Kia al del dile kang. O khasetan ki. Al warre kwa kang. In jike ngal ki kinga zibuli dia. Barang au na dayen seje yi lomvi. Le del li nin kwen ka. Ye asa soke. Asa ngela. Ki ngutonga zipe jesel. Dine yang kwa. De muftal den donga ke. Tini la ye ko lesan poli alves poli ti. Marang al siye poli duwa la ke ba. Alan si taga urri. So gis aming warre ko anye tini kwen ko kital bangana kel ba mingi. Al ye bara Umar. Bara Umar imbeleng indomong wala gal. Ye ki kwa fatangan bele fia. Kise indalang ye albe jia jo abo domong in al tole sunga. Kido gis incoming al ki borai na barafatay. Kisien se nantabu ngereng hila dog inkwa alsi dog nyinti kwa sunga si kado gis aso amin na buara fatagis amin idin na kise jidog jayma si inal warre dingi na dosi jayma inal risala tulle wala galal doman tulle ina fegel nasi in jayma inasa kwa sunga si nyinti kido gis aso kaming na buara fatagis kaming na dosi kaying na selimadinga saye na mkwela la majirambayin satisi tinani na doksi deng warre kwasi donga jolo na deng warre kwasi tahusi ya kidna kaying na ji dinjuru le kaying alenjago dog nas jwa
0: songa ge donga ne dueng warre ayme selang kakire jang songa jayang ale dok awuna Ining kain tarasin nas dok surunga kaimel na dok kain siyang asi karikulu na dok dengen si kirringel in gutingi na dok somi alang dok dayan darale nyali na kayong ngan siyang radio samar foranyeting deng radio foranyeting alking orekwa dalding diyo na fal yawunda kundul na stete bekel kami iding naki dayang tuskendian dora kinga sigis forum beleng den guting fulngeti na dog ringa kidal kidge na kayan jay ngale keng asankya nga ungang senga kiwi na bido gal benes kel bam ki songa ge bagi kau nange songa ge stabun kaing una kaina sur kain na nas gursoferle kigiti ore kwa somandio na mando kain kiron takelale nyetting gedongani darang kenti sola nyetting koyongandio na mamborundio na mandem falsonga gisso coming na una jayanga songa kenden tasle na mado kundul naskaititi ya kiburen profetai kang diam far sati na dongani ya
1: Asok saming baranga zenina isa kuaba aisanga yidia ba kiyankongangiri jagi na ferraja remenja na jingo ngale kise aransunga futoberel na barafatai kise inas kamimba asa tina agingi wala asa kage wala akwel baduga isangin kwa al si abuikong marang tetebe radio samar tetebe bakie aba intinya aba inundul aba intinya aba inundul idina radio samar kwaske ke sense ne sunga futokere ne masato urekere le dien woren sanin alambas worre si kundula ne senga kagote aluna to soga kunye ba baka ine kunyinga na asogis aming na barafatai namastulle ngale kalung kiborai na barafatai
0: kiborai
2: Radio Samarimbang Kideng Arka Na Kideng Juru Njari Na Kijuengi Au Naskaiti Arra Tinbitinle

na auto na magal kwela dan si dudi ngal de kana kriya sal na sane al di na massa so kurai na kwela dan de ngas ngas ngwa kirsimu asa alan de ngas ngas ngwa kirsimu na namas ide ku ngas di te kundi ilain na sane al di sa so kurai na ma ilain ne hi kwel an de ngas ngas ngwa kirsimu na ma ilain ngas kiki jonko vele jong ila na ma ilong abas dang dinagi wala ga dang si zamanagi na ma karin nama asikir kala nasaba kersi bakerin kirsimu salite to gundi ilasi namen karin jon nagal kwel alansi kalum sal kiye sal bedoy nas u ando marre aldenga sa son aspa ki nanama kwel alansi ke atenga kala si kidan bere kelkam ilain na longa dingan na ora kenan aldinga do se tulage na ki ka kwel kwa aldinga le ki kwela lansi ngalum ingaldi kages pariti na kas kiwiti na kin kwel duo risi abakel jami wala gal jegira wala gal gis duo kwa alamba de ratu lenya ye duo ila belezi kambelen na ka kwel na kambelen ila belezi abaden ara jara na majabun abaden ara jara ba jundi mingide

na eteen nen karin numagal asikerkela nus aldikerka na dok asang inkalum tingaldinga asaka asa udon tola dioke nakela utonga si namakwel alang tullen sikel kam na dok alwa abas di den workel jami ela lia asikir dok bande ara war yarang na dok au nus dan beleng aldinga si tullen gel kam ilaing alan si ajuma ba na dok asang inkalum aldi asa aldinga di asa sa wa korage na dok nama ilaini niki kwe alang si asinga songwa kau na dok asang in karum dinen dio duo bi duo albas ke otake na marang kwa kit ala ki ng sekundi ene jume yen lea alba kwa si kurikulitia na kwa tenga asang komea na dok asang in karum a ki longa di nga sa kwa ang aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otana tulaya kiwi na nama ilaini asaki kwang aldinga kau marang dok owners in kalum duo biduona kewon ade yundi ora kewon ota yundi alba wala sinjuna etena mayne karin kewon kona rekin aspiana mazeker nas in aldisi tawungo

kwega la doki kilma simoya tozen kendeskaya na ka kilma gizonga simoyi tina tina kundi nuna kundi nuna lom vende mbele krizing ili naki eri kereska ima dini alang kaba ili alang kendes kumo na lom vizi tule kiwi na kaya kilma lom vizi adha yue nama chunga ndi kwega nama yomis dayan kwe lom vizi kanyiri ila ba jambeli ili naki inkayin alangyezi kwengi na ili inkayin alangi kaale ekiz beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin surungi kilma zon si muya zando kalung ni kwing ala kidan bele kirzing nama kawalang enne bele kagi lala lomfi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e belengis nama ya kwada imbele zi al kwela indele kagi imbele le ale imbeleng ine ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya tokin den karelinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na na den dine jamel jamel gizeng makwa da in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idi na na du wing na loka kire le kawe kawala mbe na zimbele di kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayngo tan na kelkam

pehla na queen ala kengo adang ile beladi kirgel ka ala den kana kirjin tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwede ngai kwa imbele le kasana adeng ay kalung imbele kwede ngai kwa kwede ngin kwa tonga okay tondik nyoke ilamin dawlong ele ba fay ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba fay di dinga kay tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na nama imbele lombi kwede ngai kwa benas nas kelkem na ka kelme songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwede ngin kwa alkwadi ha kayin gilal ezi kwenyin bai galina tongila tongilala anayke anning uroji ton nyatinde bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na loka kire deng anay la de kilmage lomvin deng kwel la de kilmage kire nima lombi kwa tengin kwa in ule atengin kalong anning udang jitiyo daulo akin jetin dele na longa jitiyo kin jetin dele den tule diyo daulo an tule na daungan tule kinala undilo ni jitiyo kinali kiwazi bulili hidi na kiyazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inal che dele kea atengin diyo kain in dora e kitiyo nga nyetini kinali bule al lombi al ke na kawa tengin alang uling izin atengin along tong kakire batong ilay ala den kilma nyetin di lomvezi kwenye. Na kide nyoro nyetin di lomvezi kwenye. Na kwa kuda kuzijiti mwa kwenye. Lakini ya ina kwa baka khalata la lomvezi baza ha. Na wana yi dora yi eyal kwa kamina. Dora soa kwa songa ngila kwa zi tabu nga zuri ba. Ili ina kaya nga lakini lodi kwele songa kwenye. Na kilo kul kwa nyetin di lodi kwele kanga. Na duwalba lodi kwele jio. Lodi kwele jeng. Kikuwa mba kula rabu. Aba min lote ele jio. Kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jijiti ko ene kana neke ni zura jiti ko kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kayin tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang ele zin kalong ani ki nura nyatin de ele ne ura git ing lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe ze so akwel ani kwa ke jiti ko e ba lombe ze so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jitimo kilale irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jitimo kilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi idi inze kwa inze fya ina dawlo na jitimo kilala indanze bulili albakul toki nama yegi zingwa e de nyamelnes lombi udo akul kwa de zingwa jitimo la ngani bulel min kwale nang erbetle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal ekini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwiniu kilalom bezi karikulu duwa ke balang ing kwa alom bezi lombenden bra inzi basya nengi udon ki gitu nyatindi bule ben lom bezi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idene ay kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalong annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin di ele on bibas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul kin garaba kine zinga min kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana nin kitoki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

Bin tagin ko ato wala isang aldi dik awar ini idina aldi kene sa sunga GTA nga. Na ing aldi ay sa GTA nga na may ingwa alang NS binga singang ini awar dok kaki albar nga kang alang kain dogola ling sa sunga sigi jirkerel na dain tongin keng utong aling idina jial iya yang baji jang nas utong asi sunga dombar giti. Nama ini bano neswa kai alse eri alse kinga singang enga nekikwele sandengin kawar ini.

Lain al di ini nama kanne ingkir sing ato idina ki al iang akan kuanyet kalunsi alang kain kilmangale aining kain dogola sikurnyu idine ji al iya jang ji jang na tongin den tebu jang. Nama al di dike ne sa sungu jitinga idina ji kin dogola singang baji jang na sigalang tong au sejang isa jang. Nama marang iya dike na aldi walagal na udifia na sasunga domas inga ba idina ye dogola si tongdio matising utunga di ke na si na tarasa ke ba so dik na madem kwe kuro na singkwa alanje na skaranga ela na al kwe si karanga nga dembia mati kwe sasunga ongo walagal den domongila ye den nga dembia as ela ba ide na mas inkwa aba jiyo na jayi nga ka jisi ayilamba aldi. Na alzi inkwa ka aba jiyo na jayi nga ayilang aldi kwesi nama kalitiyo sasunga. Al kalitiyo na bungo indala nama siki jerribeto. Nama dinin dora tabu ngereng singin diyo jangin dora sa gafi di walkala sa urin. Maran tabu ngereng anyanga bulonas dora urin ba denye ay nama den kwe den tabu ngereng siki ane ye kari ngereng na kiena kira ang kwe ilong. Maralya ila loleng ya awai nga ba kwe bas beto indalang nanya nga namang le tarigo to kwe bas ka ina awai nga ba inama kikwe lasang iya nga si wasi na belenden si minkago kikwa kul al iya nga kang kisense kain kilma nga le uto nga kayi nga laga longa di nga kilma agis gawliti ana kain dogo la si nga kaldi nansidu uto nga kilakaw marang iye njunyu nga ndo kayin ka arel ba kiya nga si alang uto nga sigiti nga kaw na alang kaldi marang ila aningi ba ki ila dora aningi ba alang yasi jundi na sasunga kilma sondorog ni en namaning kurona jena awoy ngiti ba ila bas imi manatu gi ila ria si gawengi ala ria puke nga nas gawengi ina lalomba ala riti kanga nama kikwela lang ina kain surunga aling kawengi na nas nungi kanatara sininkweng alki iya nga kang kain dogala si kengang ba maining kabung na ay singkir singki nga si alanga kundi ba alang nyenzi inkeime kinguto nga al indeli nga walagal alki kanas kaudom alage ba idin na inkwe oto anya nga ye away nga ba na ing aldi na aldi in duwa biduwa nas kelamine iya si mua singin ba na makwele lang iya nga si ine loleng kurokani kin dogala si girmyoning ila alang singi tingkalikal nga idin na kwe ti ba kurukirro ina kiye singang katil na aba giye si jatil ki dora ila jatilo ba alangal jundi na duing idin na kurugal aba sasunga jiti jatilo matinin tule duing nama din jatilo lalji jatilo dele erita dogan jumamba nama ki kwele sing ina kwa kul inkalung kain dogala si al katil alangki dora tule katilo alanga kundi ba alangis imitil ing tanne ingi hankweng alkiro kanga sinas deng aldi kelkam nando kwal barunga sunga ale ferregini barunga kerenga kendong nes tengenga kinnes dogolasi tengenga kaurte al sigidin ko edo sin tengeke inama illo len ko la santara sinin ko ko kul in kalun ki sense riberial kene indeling al auna ilai alang ko kulin ken kungilen ki simmini nandok alang ilai alang iya sense ngi kindo la si aisin ya della jaw ati tongjang ati faljang alan si kwa jisi ines kai meliba alji fal iya jang na iya tokjang na tong iya kerjang inama ye na kingasi gi jundi ine nes kwa in kai meli iya alba iya ni jial iya jang kisense din jalung auna faling ilong na tongin alan tong ri ai ba namagal fal ri keri ki nama ina surunga si kurrokan ni tulle ninkwen alang ina illoleng dowlu aiskari ba nama kwa kaungya na sare yung angul daing warreng iyanga ayyeng toksi innang kawe na awsi innang kawe ila nama doksi ba walagal bele warre kulle fingiti ina ina lomba al din tong le deli ninkwen fingiti idin na ji al din son si tulle ninkwen si jargi na kindola si tulle ninkwen jurmyo dok indalang warre si sare bas tabun jan ni din nekin dole yi ngal si kurinyi nga do bako ele lia si apakin ba warre ntari na kawe nama ilang ungi neki daeng warre ng den tari lang sasunga futo keren nandok sasunga kurgodo sang kinyi alang utonga si dom tarasi ninko yang kaw
namaka andok ine na wel aiseng ingwa alang ine setinin ko nguro namadok kainga nas beleng kemba gengasi waragal kembon dengasi kage.

ine nama kwadinga kai namanin kien kien jalungasi fal kundia na ile indelinga walgil iyanga dinga kien jalungasi fal kundia na indelinga alang duobi duo aljegila bang inkwa in albaye na iya tulle na albaye na utongasi tarasini kwenvi maranga min jey ngana diongereng jegila banjumong na ye faling ereng na sing zai domborenin kene ma faling ereng keng inwa na jegil maran diongereng aba jennes gewli na majumone erikeri inama eneki mitil iya ngasi nes kaldi na ma dok sasunga tagatini alang iya bi iya ilai zaininal warin kwa tonging deng iya na manfaling alambata biri idinna kin utonga ji aljaw otonga iba wala sarenga iba ji janna injelungal eriti ka ji al iya na ba ji jangnes warre singang yani utonga sasunga dom jaw na ji jangna jundine ye tabunduiti ki dindora idinna ji janna tibo jang iya aba iya nyoke kenga ila warre wala gal tong ila dogbe tinyo ke indelin kang idin ne ki ngutong antala nyet alke bas de le til ji al iya nyang inama metili ne ki deng in kirsingo in iyang kwe nama nanden tini le fingi na kwala kurang komala wala ganne in kwa ofo ya ati singal ngingi dogduin kwe si inasanga waba aba ayinga ka ayilamba aba jiyo na jayinga ayilamba aldo nama yene yesi kalitiyo na nyanga na al kalitiyo na nyanga inna kisoga sunwa ka inna kweli inna den jumo askeba na ndok yani ila lole ngal jinjo ala jinkwe singa njango ines nungi tarasi ningwe njana mingi ti alji diyo jaba ki kolda tise na mandok aljala nas daga daga jaga ingi na manjundi nasi apa yang anani yang anataka bungil na dweti nesigisi walagal nataka dweti nesigisi domo nga fi ila basa asunga domi marangala njijala na eritogi ngungu walagal eriti ngungi kilma fuye nama dinkwe aljiki soko sunga walagal ki kolda walagal ki ayanga sunga deng intabe njenga nama ene jisi donga kuro nanden tinile kitini tigi donga kuro ila nama taras aiba marangala nji ila lole njago idi neji abani mingwar yesi ujitiaz yengiba walaga yesi jitiaz aldengiba ila yom togi ngung al el nabele ji otos injwa na story ga jwaba na sinjwaba jiyo na jayi ngayalambo aldi niji imbele yesi story ga zgaba kesense ya kwe anje ba asem beto na woyinga ba ille aba ila anga neji tawale gingu si jawengi na yesi ngang dindonga medensi jawengi na jaldengi innama yena kikwe lalang din jalung faling na tonging alamba te biri alanga jundi ba asen ukena skerker indelin dele idinna kwading aise gisi zamana kelngi bana ato enna ing aldi sikelami kabulong impiraning goya sagewa impiraning goya al eribi eri wala galal aldi inna ne na ngungi nes kwa kawe amang yeden ko sesa dik o kwa namal ila ngungi na kwenya na akeba ila duo aise gisi fal ki jalung ila lungi bampingi na kilma sondoro gen nama yang ka steering ki kin soga kul ase ki in jalung al ngini ki ina sa al ngini ba ayye fal inangi na al tong inangi mingi de atinin din jaru kenga wala gal atinin duo te la kenga na kes sumo birgini ira le ase anti ba soga to bugwaling asan ke sem birgin wala gal alan ke jaru mabang alan ke bilong kangi idin na kwadinga dog metil sikai na inkaminga abaji tulle jang na jaru jittijea jiro galba jittijinde ni ide namarang abaji yani jittija na jaru tulle jea ide ile jaru tulle jisibaz jengel kangi idina ari jitti sogat ming al kangnes kalung ari jitti sunga ngere ari tulle zi sunga warkele na jitti fi wa ming alanki ari tulle jitti singang warkello innama mitela genes ki askal ngi ba min torik namas namaran na kiwel kansi kiwel idinna ki jiwingan du kan kwanyet al kang aba duo bi duo den sursi inja ka al jiwin duang al utonga sunga genes ka al ngi ngi ba min torik kuy ngon dien dinle nakin maran na al bam abana wela sang alung kisense basin sasunga ban sasunga domino duk jato ban kagil na dayng warre sasunga iri je kangi idinna kwaba kurgulinga asan kalunga utonga tullenga si asan ki jittinga marain zainaji atto al iya nyangne insi aldi kel jami
soga tabu kwale wala gal na manin jan kin jan ale do bandi njuru le nja ka mbya pati mitisi kinini udo nga sanga irsu nga wala kinini bele nga sanga waba ala nga undi ba ala nye soga tabu kwale nje si kilma sondor en wala gal ala nye den kilma len inja ka ala nga duingi anton si undi wala gal ala nga kuing apu anton si undi idina aba aria kyan aba alwayingi ila lolen ye taka amfi aba insi namasa asunga takatina iba alanki wala gal tulia iba alanki utonga kila kau na kaungiti na dengi sokote bukwa alankom inama yenes kingasi kila lefegel kainas ilefegel kilma mfuyi idina abazgi kilma mfuyi ajanga na ajanguti ba alandin kilma mfuyi ila sis jatkina jagil ayilolen ina jigi sasunga fuya inga wala gal gi sasunga toke inga na ayilolen ina alangi inye jisi itin dofingi na itinki ila dora inga alia enes kwakul inkalung alang inang indaling innama yene ki kaungiti na jorunga walagal baranga sursi inkatki inerisi al awuna inangi abaji kila ungan sengasi walagal kila utongan ken sengasi indalanga jelngi ba duwa bi duwa leng mungkin nanin ji duwa kene injelung in duwa al sasunga domi ka al wela lansingi yesi inwa in inangi na in inang alaiba walagal ka al wela lansingi yesi kwen uwan kele senga awar alka inga luengi king uwa al duele koron duitia asan duin barensi awar na iya kasi dora jawi barangami ji ilan duwa janga bana ji jundiengi alang utonga kele nyet al duitia alen kikela duitia alji janna jalun di nuyi reminde nga dile yidina nuyi rem yebaye ina yundi na ki utonga alkaw ki ila doraiba alkikwe namaka ando di mbara tola na idonga niyo to daing aldi si nama inkaria ji tule jang le namaka nas ine belengan siyang kewere na do giki ile iya bi iya abay lones jiji nga jang ni jirgi nga juwela nangyan nas ki ngang kirgi nga na ji juwela nangyal na gis ine benengan senga jawar kinkila siji jorun jio janga ba jagona zgwa na ka anna idonga nisunga au naduindonga diele fago asoy.

Na o togal no mo kwel alansi dudigin aldeka nan greya Ezra. Ezra aldi no massa so ha kurai na no mo kwel alan dengin asnga songa kirsin. Na nama aldi elain kirsin asalite togundi den aldi. Elain na Ezra aldi sa songa kurai. Nama elain nas ki jonga songa kau bere jong ila nama ilong abas dain tinne wala gal dain zaman agin den sabasi namas gal asi kerka ila si nama inkerin jong nagal kwel alansi ker alansi kalum Ezra kie Ezra ba duwi nas wundum brele aldinga songa pe ki nama kwel alansi keng aldinga kelasi kerkam ki daimbele ilain na longa dingan orenga kerngang aldinga doksi tulenga ki ka kwel kwang bele kwang aldinga le ki kwel alansi kalum ing aldi ka gis paliti kaskuiti neki na inkwel duo ri itsi na keljami wala gal jegila wala gal gis duo kwa alamba de aratullen jarang ye ila duo ay belen na kam belen na ka kwel na kam belen ila belesi abakela jingo nyet jingo teng ara yaranga ba jabu na ba den ra yaranga ba yundi

0: barnga orre kwa kwa kul ay si bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ang karabang na donga gikani idin sunga kwa nga dogna askay tiba ina si kay milalanda yung donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklong visi donga kani alkay nga nasi inikibing ang kaiti na mandayin bara hadiya al ela yara si sunga nga na ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kong airi bagi na rin mengis ba kien juru ngang kila na dok bara hadiya si kani kisene donga ini idi na yarok si sogo udi nga kena ela ba jago majirendara na di nga rekwa donga yani
1: tulay bara asese min tin tulay ni ngai da janeran dum orra kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayn ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongai anni kala ndu ndonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bo mungo no kwa kidena ko nga ya isu bonga ari sanga ila molo jano lobi lo albayn ki lo karkala le na Asoy, aming namagal ko na kay Gil Erital kanyang dengin kirsungo asoy.
0: Asoy, magiran dada na dokore kwa si donga inanjani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diinjago kinga si sunga gismin. Namada kwe loto alang inikirsungo ating ilong na duoke nas kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga yung arrajaw deng waja walagal keng utonga algiki nga si rigeli. Ka ri namaro kwe lo to alang ini kirsingo. Nina sa kayin na sa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas daing aldi kung. Asoy.

0: E asoi doksida in sawa kelka mene ka inga. Namaro ka ni alam bara hadia siki ngo ton den tini le na kin urre nga alkidi ele ka ngo kojo janga kin. Namaro wala langis ingwa atingi long nas duo e medik gundi naski Watanga kindi nga kung namalia tabung ko. Ating yung kwal kwala sang ki forre nga kung. Ating yung kwal kwala sang ki tong nga kung. Namo wala lang agil kisen se ato aming ilong nasgi eri yang nading eri siski duang araya wana injelung. Induang inang kalong, naduing inang kalong. Ilalong ajirgi nga undul ayani. Jirgi nga la undul na jising ang jundi min diyo. Nas injay mel inu hiloling al jirgingo ke na kasir rigel na jote ngalam bam jabung ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuadam forrenga ereng ating kain surunga ereng na inkwalang gagil hilo ki kasir rigel gila wala ki bam tabung inni jago
1: tulle wara dinjingo imbat tulle kesense amanji eris jay nas ding eris ki duang yang araja wala ya dos eris ke na jualan ki din si sur si kedeng yang araja ela kasi ingis long gisi bam tabung es duite ba bes kering jaw ite ka ngene skai na mem bam tabung es duite ba la anna abas gi duo eris ke na jiru jualan ba dem bam ela jabung ayye dele ke in ko ela lam bandin gi hikma jagil na dok kikil mal jalung wala ay jualan ko tuwa jabun na ila ering bam jabun asang ila erisi kidim barang arra jaba. Wala lantin kilmale eri ina jaba du imbara kangi na ye marhala leke naka elalea ayimba. Le, jindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuka jawi ya red nina lang ya kaba naka de lo anga. La na jimin na deng eri le nungi ja wala juasan deng sursi kidim arra ja ila dok tulia ayimba. Udin na ye maulo ina kwa ba asanji din suru kede ang araja na yoro kinga su kul araja te ba na kwa nga tori nga duk araja ba siya iba alanji din yoro le inja orti namas induo ing erike karok alam ba inala ana ing ena ye wala ka asa ing eri ayin alam duin tabu pila le songa iri agi udin na kade ang iri ay kang ela ing Najia ba otto ila erisis zainas dimbara se kike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara se namas maulu dora kerfoli na dingile ni na kin kelelin osfia indala jina makaja din surri janna karin jawe le la na jijwe ni yasun ko jongo nan dimbara le songa eri janga imbele namas songa takatini yasan kin kanon ka amma wala ka abonga abadimbara arifia badila lang injua karogalang ane ele lole ago wala ka ngina filang in arisifia na kadela ago ba alam marang injua
0: ele ka ngelon zenine algire
1: e galela ye alki ko ambele in kemin algire
0: ela ba injua min alam ba indala njani na lin duofi marang dimbera sendel ba maran nama wala lang inwa amin ilon nagire yani ilangi masalang algi juala lang masalang gis hamas ti giti ay ba marang amin gira waja kwa angkang uge dikye na hamas ingi na dikye na wajangi amin ilon na hamas ingi
1: amin hamas ingi dok inajaba alam ba elalinga bizzap jasa duin barake
0: lolo abang hamas ingi mungkin na yung jualan di sursi alam kuro jani mungkin na sing jawal kuro aja nga ba nang itingi kasaling kwe giskariti yang iya
1: gija
0: lakin marang abaji yung jual elang ya wala sang ki yani duin sursi kuro ane naka yung risi ya elale jite marang amin ji jual alang yung jual alam ba tagi yung indalan jani na ila duwa vya ilayna waj
1: ilayna kangira yel marang alang yung jual alang itirik asang yesu ome wala alang awna yesu mandingi awo yesu dawa yelo wala maulo si jingo al asoy bara fotay na duwing oro dungo indora lefago wala na ye inleke na anabas ding oro dungo erituleke wala erituleke lefago ba ilonga jijago jato ye jisuru fartela nyundi ba wala sardo fartela nyundi ba wala basi ye ele erisi keno joyenge isu ngurini ba marang gi gira ele digi siya ya bal tuleku nga ba la bal alan tuleku siya duwing jamele na mandala ya
0: di mbele do se ini basi long al asal mba majiran dadalai wala duwari gina kikien kwa nakari bara Fatma ini mbele al kwa dinga si al minse ele ti lekeri ti ayu endoke nga ge nes dieng matisinki yang iya nga wala dieng iya sing kerkerfi ki ilo ki ngangkang nang ilo nuktele do kundul madik bengo alang gindo gani na alang gis inang kila alang si kwa kiwe ki kang ina imbele si kirsing ina nama wala lang yung kwa di nga si min doke nga lang ang unduling u marang kwa di nga kayin mungkin na niya denya antong tuleru nyo na denya kinzi asim faliba mara lial apa yang idi ne kilma dengi lial apa yang kaduin sabang ireng inelung lial apa yang mungkin nanti baru ngakir ngaleje ya kama nanti kita kuakir ngangong abah iya angkue kenga bezat mungkin nanti kanggaran lo kerje abah gal abok kenga mungkin nanti dok baru ngakir ngaleje fa ingeri bad marat zenina al kuakir mitil incominga hila doradiling dia abing lo nanti kuawisim bong walakan dok anga kines naya ngasi kerjuliti banjono lo elele jagal dok aduiti
1: fa ilo jato jerubang kiki king tar ngabang koy koy jana ela arisu jama ya
0: alia am
1: yela zainir al boru abong enka ba amzurani majer dogal ke wanga dorol
0: ja yela illo len kan ma wela len ngwa e bara majidan dada ke ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aban nyanga matirin ye ki kwa kerngong ong na kwa kerngam bullinga kira yenki angai ititi alkenga ku yana meden kilmalen ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im kaduldin ko aljan ke kwa kiti ngal bongo alen jimadin ile kwa siza tu gudule jana jumong yen ka gene ka alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duiti ala wala duiti aba jegila na yen ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku yen duiti mungkin nan kara ya ngi diele marange do re ite ba anzin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles rigging aljijo na ko kwa kiti mbono jitori ki amba
1: lala
0: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok in una ni diele bongi kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mar in ngari ni dien di oke
1: marang kisese bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi gi kadok gis amin kwa kai ne ki an kornyinga kwa kai ne ski dole min ki en yan tonga ke kawlitia kisese ini sabo kadon na mai ne mari tin iyan ado koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko it is den bara rike na ye it is kai ne sa lomba yani asan ka duwan aringa o malaba wala lan ka duwan aring urwa aldibanes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urule di e amma sa anin ko aring innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di ji no majasi benjing na jonas julu annas dian ariya jamba no tagi jerina basala jilu wal janna san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akkeden jeng din ko sa se gira jolmiti in kan ma orre kwasi nes amin no koronga isemba udi ndaka kinsi kwa songale egila din kwa seba sinjwa indua sake atulei marangi ka hasi ana ilu hina jwa linya sanjula ele tihili azulu ba aye ena kwa ingi kangi nesika ina ngami la ana ye ele tihili al kwa ingi ye ela kwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ela nama ide ji kwa isi indale ingi ani jaw asan min den itteki gira jawla
0: kuro janna san yen dalan jawla
1: aywa
0: fa ine bardu ye di mbelese na mari ine bar dogal al rim min be bar fatna yani imbere ngal ko al iya adiya ke nes dogal asin kame jiali longal in duolen so wato lejan jiali longal duole so wato lejan din ko esi basi long abo kuro janni alan eri julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan ma tu ye illogal ille duoto leba yani la wala kama ila kwe
1: di kwe si injelu al ila duwa di gile sondo
0: tule yala ilo lenji aba jola len di kwe so kote bu wala nje na ki ngeri den kelma aba uba ina zgo aba al awna injalu na ila duwa lala wala kama al awna ila duwa le sondo tule jang jimu kina si mbele nga ki jua alan si yesi irigol jena mandembara al awdu tule nga ke di mbara ila singa nga jinjelu wala kal dembara ila siya jinjelu marang kwa di nga kain hata ki ndoga la suri si ki ndora si nanka ya nene ji doga la kinsene ni ji jari isa ke ongala ke osa ke nama di ndiyo tok kena ji yanga ji ya si sunga jwe nama jangwe tines di mbara si
1: inja mingal ilu niyala inja wenge utonga nina
0: ina ila fi yala ki ndoga la si ji ya jari wanya tini kwen ala ndiyo tok si jere nga nene jamingal bar nga le sunga jwe ye ingari min tori gela amin jongo ne jegile min wo yago binden tille alden ko e isipsi barngale
1: barngale
0: sama ko yingi ndama marang den joyi la ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len namay in lo te bunya la isipsi binden bereng ayye in kwa algis bi kazi jitti gazi zemba wala se jitti ba ki en kel mahale
1: bi
0: marang lomvi
1: kasi to levia
0: ai se to levia fa ine longa dingalengang kagalala ngene wuya ku psegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga iletile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngering marang asalumba masalan nanti nille alkuwa ki ndola siki indora kulwe ri mwaya nzange duona de ngungi nesiken dogole ndiyo bara toksi irengela liye ina jia lilonga lang injalo na in wale jia lilonga lang ille sunga tuleja
1: kakari ina mga jalo mingwari nile duo marang din kwese badila sa enjwa hata anang dembara arifiana na jengana ye arifiana na jengana ngaba wala ne kerembara kuru ara kurgul na zia dengi sukoro jengi ne stio na indwo dingi ne stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al dengi ngar ngunyungo ne stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sikay ngalan jitta ga jurgona sti marang kurwala yiti ba duin ko ya jonas kergel al asker e den ja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
0: do den si mungkin nay den dula tu lo kurdo ya kama ngel lo ay delen del de si del rugo ale le turbo tu le kama si yani le lo ele surun den da re la
1: ale
0: ndilen so jamar ga mungkin nay ni lo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
1: lo lo wal ga dog na sin jua si dimbara si jua na si nyingi marang inai sa nyinti ba yedi le songo tulei wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu jua ba yedi le songo tulei indala yang asis kor sur je biti nan sur gi ras kindeli nan ye fingi tinas gi ra runyi le la na ji aba jawngi na si koranga ki jul ngi na ina lomba sa nyi si gi ra ti din ko yi reba sun tole assisenge maran sa ginjem a jagil ani kan kike ayom tokba nas kike yom to birin biyo no burgo nan kike yom to birin nan ba na jagi ye dilu so ngai raja ba dilu so nga fale ele bele simoy ba
0: ele singan ku juni hata gutale ko akayin masala nga ba ko ye ani gutfia na ye na jeng yana tulle nya basin belen yani dembara ilal najinga badira sangi ngwa jial gi qur'ani jial indian tuleya maran lomvi kati manga isa fi abane jial gi qur'ani so kiral ngi leson tuleya ba jangu dene sinjami egala le dodi le son tuleya nyane mtian fi an najinga
1: e kaki sense dog iya nga dinga sikela wene sin kamia alba ko yin qur'an kasara ines utonga au nal doin kasara ko yin girsan kasara maran ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amilen fi ni in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta nan tongi na ari fi ni na jitifiya bas in jwa duin ko in se mawlo rimme ngala spi aba lan tulle e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog masal si jaldo hasigi otton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang elne innang tawirin yana ken kwa ni kawe haji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiti na fi girai na in kamin al utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ku se badilalan de le kuru jani ya na ja nga ya balan hamas jani ela jizata in su julngiti duingi ya duili al amalja al amalja dor keramin a alan tudle ela e ela le afingit ni so nga jorte baranga man kuro jio indala si gi si gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti as gi si nuyi ja ba
0: amis gele min dio weitel
1: egen
0: yani asi kwadinga a ines kal nga ba inu wai a kwadia mungi ne sin tabiri si kal nga wai si marang wai gi koran su nga ke
1: se dimbele
0: gi ngami nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawal gal ki kilma jaw a ki sense ila lo tarai fa ine ki gajibe si long ka ki were ati dogo la zikenga ati kwa panga zikenga si mugara na kwenye madiki duosi dio jiru na al duosi dio jawi mingden kilmanden dio idi naba kilma ina ne kimuto wa si kulvi idi duosi juni ne kilma dio wai
1: na mara korron
0: al iya zillo ne kele udo enen vene jiro duang tong eri jegile na majenna ma
1: jagaja
0: ati diem base kana ma jagaja yengan kel kam nema enjol ba juela na ba eri sinafsu indalanja
1: al
0: ele duon ton jegile ile bela ye kelam ye buke an ruyin ne kya na me indene saredo nema ngwa garo ge lazim ile eri singan zenina sigiasim mesile jela base ati ilona e doraba niki dogalan alziye itinum duwalen rijogi namen ko kadu galwe e ilalongan halawa ke wala yirkan men ko kadu kasinan albawel fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin nokta do bulon wala dizin yukim bulon kullu mana injwal al ke lolu bionen gal gole gal basin julu ko adinga gal al duwon ko zijogi legal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin kadu kulu fajiani ila... zajamba na majoni juru ngola lazima sema jana dingwe si jakangi ala dingwe si jinjalun ayal iye janal bajan al dingwe si kuro yani ndara lakini kasiba selong e kuro njani al ki erikeri
1: maniki
0: ila dora ndaran ki sense baselong ki al uto ke ina kauno korong
1: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwainan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kain nan duwon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga na wayin aja ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin fago wala den juro le ko to abawa era induite din ko sai je na juro le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dorale asfago balan winga na ki ela winga ela duon ko ela ko ena ma jenas pa songa onos beto wala jenga skeba na ki skeba wala gal kuro kitas ke bangi sin gisin kwa iya kal ela ungi na inna na innan uronas e inna innan as en abalan e inga no mo dogola ge na fal kuritia bi innu yani ne ki
0: dogola ke inda ne ki engel ma ka ba ge ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal i alfilani ko ezi jagil hatta tin ji ese jem bi mano ki
1: ruina ba neki aruina jo aywa
0: wala ge se abdilo keri ile bere egal yaba fiti na injardi e ilani
1: duile manatu duile songa jura duon
0: egal kazadu
1: kisi enze
0: ka duon amba kala wala mbona na
1: aywa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iyanga orre kwa annama illonna na sural aruba ne ki enjure nga pakini wala ki enkanin kwa pakini arunga se zati al jawalan jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin haudile kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen al kadin kilen in kama minna dogola apaja alandin utur rasangei ashan na ki ndala ba dola ge juta kingiti wo na ma kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti aye lonas
0: yasi imidi
1: kurro ke ngara ge la arisifia mama mba fingiti na
0: imidi karazo ba yani ya kwa daldila si al kenyati ni kwen kan zingal nga al burge na kamal ko am burge ran al jure nga kan ne illa kamal ko am burge ne ne kamal ko am azum kan ni wala lam bar kan ni ni kya fa joto al filanin ko yi misila za su gela al filanin ko yake gira na wannan yangana lon vise sin yi ne ke le burun wala fa on den ya zi tin songo nga den via alas ne mos bele tu bele azetu nga bi akit wore kuabas jurang apa kei? Ai filanin gua nyegila nyangal deng yang zirai envi alki via alki via apa?
1: Ai gua borai ya. Baye nes kinga si juranya jutara.
0: Nes jut jutara.
1: Lain lagi dua auto apa songgong ada kau utusu hazo ba. Naji galak jing kue zaina pahala nyangga ba. Hai jegil anu kue keng ala se rai empia. Jigol ela keng ala se rai empia jing kue dek kene kelam. Karena udahlah bagian main senja lah bakar kawan ini orang marah dulu suring irgini.
0: Kamu enang. Jing wajah si min deng yom le jang sedeng asas le bakau le sen alangi kerin tulah bidai orang kua.
1: Jua.
0: Min bidai le. Dai ngore ngwa juru sinke inkasa lumbe juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin gwe de kazi aran one rayen via fa injuru si kala mwal sin alun wore injuru si aziel hal dogola kani zina mazin kamal dibaguge duwa ke banas gwe ni ugeri ne na kwa bal dibagu hatta de ko lanen den ko ni zalan gudle jabi masin beren ah kin
1: dibagu ja to kere guti ngal ma jere jundi
0: alba juti ne jundi vini ha den gut alba to gurin den fay fa alan duwa den ko su gudle ja niwi banai man nan tin ni lanen tin ko ya ni itin ke juro nga fo linye ne kin dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni musical gudle dole kan ni laji gudle ja ne riya ya ne ske muto hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofiana ke muto ma si aisin test test fia den jan si aisin ergi maranji ding ile si al kurwa ja ni oto ko de sin mo kurwa ja ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
1: la la ko se ake ba marandok ini sabaka inin wa u kain kuna le finiti abas injo u kain kuna le finiti namas dok aro u kain kuna le finiti ye kisense otto ba ko enu gut fiama na ye ni fiana na gutwali engama wala eforo le tarifi ma amin den ton nyanga na itin dogola fiama kain kuna gial ilone ele ding allan ko yenis arra en alko adin ko e gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi ma yi hawilen ja ye dengu selfi wala den tare la selfi na juro din sabaja na fini nesken ala siro gane itir donga ane fi nes nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albotong in den tabui ayo arisiban keden kef ele fi ye koel dingagal na ma in kama doing allan ko na doing allan ko ya tare ala fi ba duon ko se keren gutin keren tabin ke kan ala tabin namaskar ke dogala nyundi jijon jiba rabatal be janna jong in korona magal ke defi ni kay ko na defi ke gafala yitte se maran songa ge bali nan ko maran mi an dio do banze 40 jarangal ke nya so horre kan na alan ki ken gutan tare kawa wala lan an kawa yani in na makoron songa ka gal kan jurang ala sel ela un na mayena
0: awel bangi andi dog lakin maran wala lan in waye zaini ji ko ni wanne jana gujana dingut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa ingari mungkin ki dale mungkin en diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa alko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomilal ko an sindi en juze ka ka doin jalle azdig o is an nang en nanga kerba ne gidin jalle azdig o uzan ila bamsi lia duo anen enen ko alam bet bayla farak sifini tena ka vina den juru len jarti idina ila farak arimengenga ko ko kulin dien to bungi ne rimengne fa la ki ngari si ka ki dan wore ko kai zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela nan alan si jeza du den jale tengen aske base du zi jarti
1: la le sei na
0: ya mungi nan en dal dole ke zi ka ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogal kezi korong ere baka dog dogal kini si korong igereng en ki surnga le sheja ides kimba alen duon tobun kernes ingwa ka alzi kwen e jingo dig o wizana na aw abalo ne diere wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke lo mbalba ile to bira di to bira nyaba tani ji alifik ra ba kain dogal kul kani in shakhsiya inan kai duo to bira lan si yanga si e pinginas hatta kain go na zadu bang bulones ingwa alzi ingwe ni alzi e kakire na zi ken garara da dig o wiske kale si kuronga sanga aba
1: hatta
0: jundi nga shiwa e dogan ke balifik ra aso go de na me salon ko si je sara ba den juro raki ben anen ko ala ko elba na men ko al wela lan undi kan idi ne wala haja ayu ayi jingo abulo mbo wala kenga ban sabba wala ko en yinden sabba egal ka khalas gaba tu sine ne rinum sando no walwe
1: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el namas e ko alen kaminga yen baruka in kamial ki kurnga jari namas lia aba faisi jando no masuri jawala mungkin nesin yang kuan lihat jijan sekarang abang anang ni lona jiri waragaleri menjana dua yang kuat taka insin nanga nanga jawa lihat yang baki mungkin dale
0: yalla jijan se ega kigang lola ngadi
1: na kana mau asang kain kuna se ayago asang kain kuna se ayago ye alia duit yalan duong kue edesu kue ngayo gupia alan den jurule inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge ngaja ba nse inkwa ka otto awel alan o na tare inna inna ngana insi ala alan duin yen sini ani ji elele alan yanjwa ka ngala yanjwa
0: ibara di ejare ji di mbere zande mara ine mba lon ninal ji duozi kajo ninal ji yesi ngi kurngo jo in mbere si jan zaba kayin wu ngamin kayin wu ngatoran den dile irne ngasi ali yinjans ke balakin ka wala lang yin wa kwa gidal gis kay min wo toran den tille wo nga ba futo karen den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: anjundi ba
0: yalla ki kayin ba min du kayin abanga opuna kayin wo nga yeng intengezias ke bidine indai kazibazi lo nyalin kulu indai bulinga laiba wala yeng kala kamme bazatu
1: inji e lalsei
0: kangi idine indai bulinga mane yeng askal ngaba e kimaran kwa kilal dien kiem bulinga gane yeng kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbur wala nya alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja altare al ja idine duwa to tagariam biya ba maranga ba elones dem borukain nama simbelen alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuroy
1: kuroy lekin do kanjalon kweldo injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa embelen ni alkuam borngole kuroy ni simbea ja ne dem boru kuroy ni nafsi dogala lila kuam borngole berel na mustakbal kweli ini al dim boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli ba mustakbal
1: kweli
0: na guto kweli din sursi indalanja alansi in ya din sursi ki loajirgel ilen kan surma ziki long kirgelo
1: kilo girse na madogi inkami ngaye ni ma ilena jonga mba ila jawal jalo al kwa kawle asse ba ine kwa tugu kawle na gis jana na nyore yo din jawal kwa indi ko security age siya ba indu do galbo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem boru tege na louna ari elaye longa al dem boru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sister ga fegelingi yelle dele taga sin fago wake dono to
0: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kalu zimaran
1: ele ko nan sabba sai ma do kabara bele sai na min tara do galo nan sabba fini
0: ti yelle jarne zo atto adi gene dan bor dio jang abonga ras kay mo wala to ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi ba zurran age ka tin to dos kay mba maran ko agi dal gal kelen dance dance sursi tirgen ko en yani kelen na masalan demale ko gul aba demale jago men jam dinyan go taro te ne jila ezi jewiren gitare ne jila di suru gitare do ajabo wu nga dem buru tare ko dance studio illa ka ko mu ngeli na in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibi ngiren na aba dai dawing ki bautene na mabuna aba gal basalan gore yingana mabuna awire donas basal ki rembe gore yingiti
1: sei
0: tem na aljane na demale jago ilelo gisi waje kangis bi elang welang ing waje sikulo alinki lisingang yani nyokya inan kan kien gani si inkaritia ki sense yani dogalo ken ko ngi tiana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
1: rabbal bet anna o na ma dog yani tarai ku anan kan ku na kasal dog kay
0: dine dog dama ni neske be na maru faiba
1: giro gelan wala ngemba
0: anjamba nasi ile dual je oritia yi bala le enne en kwal ko le sanki wi na sungani minenge
1: minenge
0: ne zin forrenga ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
1: san jayin koran
0: san jayin koran
1: bar duwa san jinjalon din sursi ainin iri jagi ne jika iya ainin siya jang nan wala wajanga dora dios ke imba wala muta dora dios ke mejitu si Allah selba un den karakan maran bam mitiline skaldi alan ding iyan ko su kuro janne san yar kuro ni kian nan otton sok le jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaina kor inal iri dai mboru fo yel kwa dinga ki dogolam suriya ke gile balel an wala namas kergel ki lel an gal lemme ki ba ille ki telefona alan di yan ko eskuro ne ke an nan gya ja ba asan de suri ker
0: e di be zena sin de ma pa in kam ne ki kin ayen is no den to len alin alin korgeri yani hada wo an kin darin aka in baran ka te bil amma hele ze zaman ba zaman di juri de ne le gem nan an wo ba kan alle du
1: la la jari
0: a was
1: jo mi je
0: wo an aka in ba
1: la lai
0: nasi halian wo an darin aka in ba ile de ma pare ba amma ga na kan ne ko ne e gal jina ma tori jare ni wa ju nyu na na zela
1: la la ile si jigal kel ma nga nja wo din ne ji ki kes do gola bay nan ile tin le do yani in kama ton al ad dir foy na dir fo bas to ba nga on ngale ke ba ki to ba nga o ta ga sin jur to ba ah ki sen se ide jina ma aba ye de njuru wa ja ba ji kinto banga o kela do asa nye nyinga na jato estima na den dir was kurtu no buli no kento banga o wari ye na koyngi la la ba jani do imbara saldoro ganje mo
0: aba elna aba aba to ajani ba sare ro bang ah wore ko agi sense kia gwerba ine lombal e kole lengi singwal ah ki uto ngal koronga ge kul e do e ba den nu ilengi lose maran ki kole lan kurro kani gi sense kin wajanga ne uto ngel ki diele e jenge ki ay sa songe nana makwara lan hulule kitkari lan kikin urrengalen ko
1: jojale
0: nekin ko jojangale kuro nekin utongal awel ki duobi duo elengi abita garanga baba egen nana daldin ko ga inna kawe kido buskuro kangalanga kiro ki kwamba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ko sanki ko an wasi enken ka daldin ko al duobi duo eritfi anan si sari si zati nasan e denjan nyindi fa illole ne mukuro kanni ko nyettin sinene lombal dayen worre ko asi ditinin wala duobi duone skuro kenne e densi erigene densi mawhiba kenne lomfini alangelo losi sunwa futoti ne ken runyo na apayen ina lomba delin ina tariel kidi ingirsin lagi maran uto sunwa gayin na lomfi asi diere gisi inni anji diere ke kirejeng namaz dogdain sawo kelkam ne kayin anas dayen beratabun kawo asai.

0: ki sense dogiyei bar nga ñetti ni koy ngal bago do nga gi anni sunga ko kidal bago na remember na ko kidal bang na giskel bam nanti ni le bara amin muhammad do nga gi anni sunga na tani jeyinga e bara mubarak do gi do nga anni na bara muhammad tahir do gi do nga anni al e jidok jenna jago bara mustur a do gi do nga anni nang asikir jeyinga bara bara Abdallah do gi do nga anni aljanna jago nang asikir jeyinga e nan si jeyna jundul bara Usman Harun do gi do nga anni bara Majidan da Fatma do gi do nga anni aljanna jago bara Malik do gi do nga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeyinga do nga gi anni na sunga jeyinga bara Abul Gasim do gi do nga anni aljanna jago sunga jeyinga Majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeyinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyatinin ko engi donga kan niki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko banyatin radio samar ko donga e kaniya nanama do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim berata bun ka go ala si kan na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya kendeski ang abongong kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang inday ngorengi na incoming abasye siye alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi pa in u abongong kwa si
1: kilma sanga
0: iriula wala kilma nga sa uwe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu wadi ani ken ko ba de nga bon ko na fi ba an was a bon ker ker o ni en na yiti kila aldi fa ki udo nga na mo ko langi si tiri jaro ini na mo de ngin kirsingo hal in udo e mu garanta jinyi an ko se al siki duo ker njaw in utul lele wala dok ilonga lan kundi
1: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia kanga na ile semi ji asadi nyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare nen ja ji ele duo e an ko esi ba songa futo jagila nan dele ni to leja nan jawngina di nungule en ja asasa to le domi ele digile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
0: na haddi
1: koronja awliangan yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yejisu ko edinyi bembene duo ani ilui ye kasine ko ni kuden kusingi gare nan ay san pia ba isa mare en kwa iya in ridigi selji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maraba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si test tesen jaw ane gal dayin julingi ere na mas dok den de jela na sin jwa jiru si inan julin ti na ele duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa ba ji ba sin aram machakila jaba bas den ane kaire njan mas sin jwal inan
0: jana ki jamal bang
1: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ele kelma so so taras geriti na ma hawile nja din iyan koy si bedil alan sin ki le duong iyan koy gare nen ja na ma ji dora jawi na man dog din iyan koy ya lin kami ngal was iyan koy ker walen yes ke ldi na ma kale na ma dog ardi ke na din allan koy fi ne gisi simmes indelva badila sa enjal dik o is ke na kase to le ba ak dundina inna na inna nja na mas korongi no mara in jwa in allan ko ina ma in risi na pe ba kala onus en ko yake o
0: ne
1: ke ldi ne ya lonza
0: as berin ba ga ko dia ke ne shawren ko ba
1: a kamin aba
0: na mani je na zge ha ko dia ya ne al al al sa asa ka alun ko dia ke mun ginne ne ye je ne ira ton dilon hon ne ya alun ko yin wasu so go dinga ne wer jang ne ine ton jang ba al ha ta liya na so
1: ko ko yo
0: modu savi jidden
1: badil ma nga san ding yen ko se jwal ke tombang namaskin jaru nga se pal jemi do yen ko ko in so la do zorte ba do yen ko erin si inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asa marang allan ko on ke elde le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jwa de o iskay na ke ke tulle ya ne ba ba di da lan ji yesus jawu ne ke allan ko ker gel di wala nas ki ker gare nan ja hawala nan ja nas ken koronga dora ja in namas kale finiti ka ba ina min jir sungon den nyuki jir sungon nyuki namas ka ngamin ji min de gile allan ko sa sa ji yo ba ji jua san ji ki sense ki kel ma joeli na jua san ke tim men ba na na lomba jua san ker jo au na gaida ba yene in kamin yaani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa doin iyan ko e ton budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisutu less emba na denungi le tulle maranka al inguel kan jay ngalel kain alan yom ka was bundie wala sharin dio zai afrit bi no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarang an sikin do gola baindok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti waudi ne bele nga diam ka orundi no skwa so do korongindel mungi ne sin orundi ka se bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna nan kawin ya se bele filanjwa kasi si malai kariba yang
0: yani ambon diin diin jensi
1: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama ko ede namas jumel le nama fajire ngi
0: nama
1: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa ejisifia ele sinama perrabana na haddu
0: namas bum bunni
1: ele ide jajjana skela tenga nga si yawliti kala uto nga jelo di allan koy fi na gisu jamma la sge bona fingiti nay kuy jumel ne ele kay ne ma sitane nas kwasi tas le kariti ne simbe ajegi asi allan ko pelan so nga jamma le minkidi na di ne na fi ba ide ele jon le albon di allan koy sinu sinjwa al elonjiro galan inan jaw indi gisa jijaw kasina jamma la sai asi juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyanko etenge nga kae binno aba korronga ke an kawi duuno source wat ignen talata nan duonko intemeni anan duonko intemeni nas duwa
0: ila kilo ninan muaje kon gode ke ne muaje sikeli kai ya kam dele harribe kindene nga na ku yoba san kinje nga cheka azenina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo duaro kaman dualin dendule bare nga me abad uzbu kullu kullin inden dio di source check jawna jelu
1: e aywa
0: kin koronga kaage ne gen koronga kaage e di enje manin worge na koronga singe bol do di embe kelamba lakin maran tul ma na bang na duo bi duo e koronzi lo na men beren na me indu zi jan
1: aywa
0: inna me indu zi jan na bonu surnga zi bolun sare ker dog na me enna ilang irrimo
1: aywa
0: ya do ker dog na me enna enani khalas ila defteral tokenga
1: namo surli namo awna isna ongana os namo lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui lialan mo jotoy ngwalan ja namo jwalan nonda jar fe namo nyet jinya
0: aw ja inama ye na kurun hasi in eri al dan wore de ani inde ne ki golan wore in lolen kuro maran den juro ay nin long
1: bas ba in tenge nganjay
0: eri sikagil alan den halen ngan alan wore e kisense wore na abon wajanage nguwa du gwaje nake kangi ya waje la bal du mba on kharan da asbata la ke lakin waje dio ke
1: e gal dio
0: waje dio enal ke na ma do ke hani sunga ngirin e shakhsiyan worin idin na kwa kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
1: e ni mere sai
0: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di muon ko si na ayo eri maran se
1: basse se bajwa
0: se basse anilon duonde ko inde menal abon kaminga do basse se se bajwa idin na basse aba se se ababa koronji ki kazin tesba
1: asin baba asin dile na income ya dini al turu do alba ke bele kirel maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan na kale jay ke sen se income ya insani ko den duru wala den kilma uton asar rim maran al lo ke ba dele pawo taga jando asa ke ba den hakan kal munasibi
0: pawo na hadu
1: yani ke sen se yani aba jidu din ton se jweli ni in na madwin ne sen yani aba ilon skin koronga jana din iyan ko sa ba koronga jo luengi na jo ta san jawli ku futan jum ka in kami aba ilon na jo ambe kalmat tin jo na jo tengal ba jo tabuto ka jana ba jana rutin jo amara ine sami balan tabuto ka jawali tul na tabuto ka jado ina lomba al koro jam la ba jo na in deram bas na mai
0: jinga na wanjo balan gal duwa jaban kor dang bana ma galen ne ngwa gal ile sigal kam ya ni wa la ni ngwa ile sigal wa ga duin to bala kya wadi ni do nenen kama mungi ne nyoko
1: kala skul jum
0: na ma fingi ne ngwa ya gel kala la en sigal bu bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri ne mukul
1: ya sokas je ina wanjo ji soka jungel ki yenge na jersey ya ko mungi nan do te wile
0: ya ala ni kira ya bara hadia ki mo hawala te sigal ki kami ki senze ka jibe ji long ami ilon na kwa lolo huwa ba mi ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal na duwo ko el den janke na wori duidi aribi aribi insan ko ze real to inga ke ba
1: ake ba ke sen
0: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so wa kelel erbesi kwa ji so wa kelel ina na do warin al beleke ana kwa iyan kwa ntasle a ilelo al jinjo mungkin nanin duong yang gue sa jegilan ding a ki juru a di lombin den sa baka ang ilombi lombi kang dok sungari sungo ilo leng neng kwa a hata bay mo si dokwa no tong real tulay a ba duong si jegila hata di duong bay mine enjoy ina lilong an duing kaya mati jiba jaba indala
1: ila ba kati ene jana dok bay longa julo ene julo
0: ina jaba indala kwa ina ilo leng hata mo siya lang imbo orre kwa inguda ile tulala ba kaki al dulding kwa kang hata lombi ako elba
1: kisense bele sei
0: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule do gis ko je fi na hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibe lo andele karkang andele yani ko alan
1: karkang ni an karkang wo yani alan yani tengeng ke indugal dain mawlo ja alan kikela se akoba namadok dele janne benke na kan tongale namad gal yesu kwenye do gailan de hikma ini na kike anko
0: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan na kamin kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nan den tini lokundi a dogala lage bay malage guta lage na jaw a jira janne di surle ridik janna jaw na mado rike ina dan warle alkan na kan numa dog erige mugara na masalan hatta surunga ndeng erin kisense numa dog loling alang sunga kain balaka uta nga dog kenga ge lakin marang lomfiden dom bareloling kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorosi ina makake nuwa samba kala welba alang aran na faloy ki kul surusi muhtaja kang donga ingor bas den tarike na sur bas den tarike na tarngan ko nga ayeri aldi sur le ke bas den tarike kazali ki al kang ne dal dire kang na uto nga kay ne kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajwana nan ja minna ala jaba zinina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jeringi la lan dok sunga ki sabur kin deling fa ki sense area ke ba jain se so iti
1: jain iti na ji otos jalumba atong ajuro jaungi ti la ajaungi ti ba dai mulo long
0: e fi lan yani ka iti amin dok ki jain inden dora amin masal yani jain ho iti yani du e senjen ki tuli aba ji jain si aba ji yani du jaungi isen se wangi simin e shenje maran aba janna jayin si futton ko enje na ka to ina aba na sare na aba na uto ma si yani ki kilman si den shafaga jaw ki sen se ila baye ye bay dar le sun dar joke ni kuluma na ji jaw na gina wari na sabur wari na e kilom vindok
1: asri simba
0: kilom yani jika lomfing is ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa antari ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lolo ko aribe eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fi yana ina loba lomfing den jangi ina si sinyi a kadon sabanga rendo bengalun alkini uto age tir donne kin si gundia
1: lala se dimbere se songa wudina yani jiddu awu kinjay ngale aljayna ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na asjarringa ba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi le ko to sari lungi santa bunjio na ere jani mungkin nan do jafungo na ile na masonga takatini zeni na labara kwa ba a dobu dozlong tengenga kelal dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duo barang ile kilmalanga sekia ba widina dimbara duo dimbara ela den ela selfie al molo ini yekeken kurwa lai banas el kangi na dai molo ile bele se fakiran piano mankela tengeng aleja anna manye na dagdin ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi ka ngena dai molo imbele se idla zakiran pia la anna na shlong dagdin ku se aba imbele se tengias aba yani yele aba erifi den juru le inalanga jaba ele duo se alkanani walal kurin tara final dorale pago o ne imbere se songwa takatini ran kidele juru ka udin na dai molo kinga se ayu rin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resongo dombore nga war kwale na mang ayu duo bi duo long nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang rile kilma ay jeilba
0: marang in uzia si jiha si hali an den ti lal kan na kolu ko anya ti ngo ngal del dile kam in uwa sa al kolu ay duit
1: in uye ke sense akirel ba do ba ke yani mungkin na ngiza ta dora gilong na ma dore ki si jegil na juri jamal de ke ya mash ala in jo ma sha Allah ni den juri jamal kidin kilman di ona ma nyam nyaret ni na sanka anas anga era do ba korro ngena duit na ma del di as songang songwang ere dulding kwa inkina eri bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili marang den kilma baila digiselo
0: yele indo
1: ki jalunsa zenin al kayang abonga boru inkaminya eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
0: albahadi
1: diol ba pis ami na nasimwa la ineja na kilma fisa ame ba
0: yani zeni
1: na ki kilma gina ke ba
0: aban nungiro na maja na masani ndio jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na ya nungiro ji kanjiro ato ani ngami do faida
1: an nan ker kele ling izia la do tala pisa kame ba
0: din na ya khalas min den dio e den dio den shaw den kilman shaw nzi kwa
1: in mun se tala pisa la ngama
0: ba e gina vilan zeni jeje ba gina min dio ke fa in rena hala fikra ka welin inwa kilman den ganadio a juki jurnyo ala gaskim
1: e lala sei
0: kangi idine ji kilmadin dio ke na lon venes londin kilmazi dio na di kilman den gondoron di noge fa ji aba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes a enjoying real so ay kadwin ngi tinga zan yezi gi barkamin ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jenja
1: nan ko jejele jeyin wala dok yani
0: anjuroba
1: na man duoja na miskin senenga si working ayenga si duwa kelele le jage na man joya yare atini mara dok kini nin si juru le aba nan duin pikira si eri itile ana mara dele na jenga al elson abdal
0: ka filan ko ga indo yani mungi nanin al duo kene ke ken utonga e keng isi fine ke ki duo balas ke imba ya ki duo juras ke imba fa ki alafi kira warre minan ka mush warre yani boru borun ko anye minan ka aji duo den surisi lo ilele bona yani kwalen karaja ne keng ki lazi vianzi ye den surisi ta winje
1: na ikam elal ululi
0: ululi mush ulul jundi mungkin nagi singa ngilal al kwasi jaren mungkin nesi utama sungwa gisin angil
1: elal
0: marang zeninal medil kan abang kemi ka ba angina kan abang medil gila be kil musungwa zimi alin kamin alba alba alba asa uru laddi na kamal na
1: kamal na duidi
0: na kamal na duidi fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldial jini muki ngene si jaw al juel kilom fin dora man ne lombal kidel dingi ngota ngage ken ya ne
1: lombal
0: na kilom fin jaw ilasi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin naja kil masimo indel ngi
1: se dimbele
0: ore ore sabi sabi hatta dingi lono ko ede ken ya niu ken al mim na duo insani la jana na je ja ki aduma ban sunwa kan uni zeni na jeyo ba hasi kan ni ki aldimbar idina na na dembam silom fitabura taw kan sia kaldi mumkin ngin jizi lom visare ilele iri
1: ilele sunwa iri ja
0: gesi abaziki kelman dio dimbar zidwa jelene kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ilele sunwa
1: ilele sunwa pelega
0: marang alzi dimbar lege nuwi lay belele dali lay almihim ayeri mumkin duwa zeni sin jeyo ba ka aldingi na nga mara lombi le duosi basin kwa min din waji le min din belal min kin jawen alin
1: na dog dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakdem fiya alan jagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duonga ratu lenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarringan sabakela wala kilman den aninga sabakela yani min nin karin jegil day mawlo yani kwasi jarringa ini mungkin nan jarri apa ini aba dede na jenjenga le na mis ele le foyri kin namo songa takati ni sanju duo arisi jarringa na le dimbara ngere bele jite yemi
0: ma muskele le do galji alji a joba e aba zidin jarringa sa jarringa kitulle kenga zeni na jie jami
1: basi
0: e lomvi bas long dimbara ngere ngi khas are yang marang kikang in kalung zeni na albuen beren kase al al in in pile ang marang amin fal uro kwalim bile kenga la kulweba mara lomvi logi la wala lo
1: logi
0: imbele namuki gola san ko kulinan kalnga duwanin kide mbara lote kinga ba sore ni egel wala luwa wala kele samba
1: ala ba kamara ji duwa ker kele ji sello
0: ma hegel indigine korong yela in lolen namuki do kwel jurunga alan ilosi sunwa te ka kisensi ami ji di ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi jani kin jan ban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulija maran abas geyin na juela lang kikila jainga toya kwa jainga jainga lang injami induone kasi aluba induone kasi kela ambala mba kila irsingo tul umra kila duwa bang kena doeti jino zeyne la bamle jere jino zeyne pa in uki sensi hasil zineki
1: kene
0: jail hata din kwa kila gal boru kwa imu kena nin duwa kena slonfi yasi de reile stak di mempiana tari jamal fi na amin kuyo kanga batan wani zakanga ladi
1: yalla su jondi duori gamman nama ani jayana masala bar redi na dimbara su jani nas Allah foyli no kuyo songa na songa ta na jilla redi gile jaldo ba ingere musu nyame kama do redi wela la kawara ka
0: jawni na jawni na jawnti na jazan ba baraka reile la ba baraka
1: baraka le duole
0: duole ni idina suru si lomfi min warna le mfia
1: ay ay jel na ela gosi jayo ka ta ngal wala en sika yo ay sa ela karayel illa karale ni jo ka ta ngal se tarnga ngoyang na gina ma ela reisi ti ta daga lolo asin jaba namas buldunga abas gal buldunga me la duo digin songo kire asa gi otto in si jaba maran kan jorunga doga felinti abe
0: la ni ngel lo ba jangi digen
1: ne ngel lo namas juldunga ya no mestarra e no mingwa ndu se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
0: ngel ka ba singa me na jangi ne jawlingi odo filan o mungkin ila duo ala vigen nan ki gen ko usaine sin reito doga ke ba
1: namas gal
0: vi do njundi ba
1: e gal namas molo gal namas ki dora ker
0: ko ki dora ke ba
1: marandok in usi da njoru de ina karti bae kik yamanki in real aw alang ouno onde la du eleling amma mbadar elele son korngende ah inde kan me sene mo orre kwa
0: hada de basalang giem modilele do kwa zonwa do ginan ga mu ginan ni basala jurgon ki basala songwa kirene songa ingi ne el du shola tan basala shola amin de yulana el du deng der rei deng dem buleleng ki la basala ndala rimo
1: ni ngel ba janer ele buli ziji den war
0: ne den war jene men jamin inzial ka atengal ka wel fa innu ya jama awni sin kalun worre wa baraka lombin baraka dileke di cherci ele les lombi jisi bari
1: dingina
0: e al din dioke ele ye lombi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den den diong enni ala nga ko wani surnga si e ko jojan kaw ne surnga si bo taran du kelel ne surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni kidien kirtin oto ki sense una e kin uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadiana smitil kaldo zeine kin kwa fatan e kayan asi mitil sunga saldi kangin eske yang azim midil ne kin jainga ki kangin kerker ke totali duo vata alji eria ya anaje ile hiji sikurugi ini
1: e
0: nengiz jumel nengiz embera ngai sai jua gelo korang alji ke nga
1: ja alji ke ja
0: alankaro ko ne ki duin dora hawile nga alankaro inan iri o ya kaman e ile real ji ja ne ki nga iri jo ye gisi algi zumer ye ngis
1: be ye gisi yiz nyenti ala yere le son eri ya
0: u jang yani ines benen bagi algi kembe na gele kul jani lore ye ngis benen gi kem mofta yani u ala harin kem mofta ato abe le reina jayo basin benen egel min den bi da yere den den jusun zi ay si junga na lia den da winze ines benen baye ji ayani ki ki dora yere ites benen ba ji masalan kin kanzi al juzuni ni nin jingiti yi ita fasile na benem
1: lara
0: ilolin kin mako yala san kin kwasi midilin galde yesi kin masa sun si mo indelin al ji irigyo al den bara irin ya ilezin silon al den irin joy kan wo filan den irin joy din na den bara ila irin ya yesi nyinti si
1: e gan nyinti
0: kuro enni na sin beren jias en na long na ken song go aski abol den ga yera aski aba nyinti si na sin beren egel kan gi ji si kurani na din song go jo ayere angin kurani an ji irigyo maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan worren kwa kakaw dim bara
1: ki kan dan juru le en karti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne in juru le ne karti ba duwa ba ere nyanga yani den ere la ba tullele pago alan dan boru si ere ja nan nin dan orre si ere ja maran ki ben kamin indu ko to in asaye ayeke ere du tel ba den sursi ma ele ne ki ngaskar du ya
0: mi din zin gele
1: eh
0: ato adin ilon dimba resu kuro jane ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaal dan buri dio kore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
1: kain si
0: amujar yella ilolen
1: lan nan ya orre dungoy nan orran kwasi
0: gene iri jegi kwasi ne iri jegi kisi ne iri jegi
1: kasi
0: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo ke rabo di woren duo ay banama jenna ma yesi
1: nama yesi tenga jani ma les dem mutabo man nama jiru
0: duo nama jiru du jang fa en kam nga longa dingan al awan kam nga duo ren sursi ki bodi ni ne ma fini ne jebiti imba yene
1: na dang woren ko
0: sunwa genes ka alun dang woren le kine iri kenge
1: mara nama sore
0: si yendo dien giti nama sore ngazi duo ker si en zenya je jo bana mufta ile duo ker garib asi je janu baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
1: la la se zeni na enka ma dinga baye daro am ni baye nino am daro ala nga yami ba na zei masalan yani al abon aboru enka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal ilona asay bano jurnyo na diwi ja to albas kem barayam yani ji aba din diw diw inama ding oreng wala ding garib asay yesi julni anani luy ne songa ge anana luy al koyli ngela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo ke
0: obay sirra bandi le zon babo
1: ke obay sirra
0: fa ki sense ore kwa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songo ta gatingi algidi ngirsingo fa intile madining bara hadia zero tina ni idina yesu ngoso wanga medik na elaba na atual eladok sunga uru sunga ka fa nama welengi tina ni na ding nazara oreleng na jijuala tanya wazikitu lenga kurwa yani na sokote buka nga ilonga lang aika hata kaim forenga atingi lona ki udonga tu lenga ka jil inel undul tulela nje waningi tije ijawo
1: Lala tarasi barabat asayne kini nanjamal jani na kibara na barafotay na warra kwa karo kusonga gidonga ani na kisense kuyung unga sengal kawaisan binga suwa ingis aming asalotok inkirsungo na kaya utotok na imbele si kayen sawa kakul kaminga na duona pordungo imbele si baslong insi kalabaka angaming yani oton sokki elen kirsumo anan dojo alang ereja ki baragare na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona ere to levi yidiye se ide kurwa jeoba wala den ditini nga jundi ba ba jalune e longa janyi kweel di ngartum nyima nga jirso neskin ko la fere de kin ko la fere ta ja ya kin abay lono ron jab kya jiro di ngartum nyima jirso neskin ko la nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele si emi la anna bo korso nga gene kwa awne isbang na duotok irtingo la duotok bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbarasi partel ala yundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbarasi ela lole na irije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi irik kutumo Aulengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok duo bi duo nas kue ke naruny dok au nakila doro runyu asang kain tengge ase kelingi na dok alang kelage alang borun sigilage na asang unga seng ajer sing na wado diin kue ke na belen seng arising foka zoba ane kwan dioi anam fali la anna inkemi o unse si asan kwe itile na ulile na orundio keljam king isi au na dinjo urude ja aba din kwe songa resin kwa su songa jilel pogwa skawa na doga kirse mba filan kwe kwa su songa jilel ela zakai na ringi na kwe tia resin kwa su smalumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi ule songa kisajja nga wakain dola nsabayane ka aluno dogola su kika nasu ulakao kika naku ndibaran dola kurnyongol Elele songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal aduta chwish fi maran kwa ba le ka ortaba yani in le songa ba le ba kain doga le se ona itin fursa kani ne yendo kersinga anan ji ngwe ne kiun badil abaya bele it i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani na masun jwal o na lya abadeng in jago na mai awi ya o ne lya as alamba juro le sai mana o yin karo dile apa an mara uto nga kula salon mawuri naka insani ko yan o wuna den arra aran na mai le awir ken tenga kingle kan do kola su songa gasren ko na wa zitya ke gafale na isle do kayan abonga ke kayan amonga abo duo ke na keden yan ko na tines ke yin baran kien dien tongio ba wuna kien korongas do ba witi inen do ersengo Gundina anang tinin den nosi yane teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi niski tulimbaola no source a hemba no unos gabala bain kain amonga kanas bain ba kien kuonang ere abo koronja unos gafala jwa gafala si jile nga zami mba jie si keli jau eren si jemi aljibba yese bagi jau nang yese yane abo din iyan kwe ke gafala kwa yana lomba ay la ye jiskeli fi laala insija ila allan ko jisele songa ko nes gafal ko na jiro ammo aba din dun ki gafal ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi anifi nes gafal belen ko to de ngir bata san tawun laala tawun joni woro joro ila diele insija no kit al bagina surrisin nan kilmanti ngina surrisin nan kin dola to le burnyo kin nama ko un se nga gena waisan ago wala ko ngo se nga gena anni onu lo to putta nin ko embirsin ona ouna yani daim ba mal ko alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kayen eska insemi la anna na ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wo nga se ne juwa sanunya ne bantu ga jeren ak ane ay kaljen nun jabun ha kisense ele siki incomingal bagi maranki amonga se na kelma kirsel na jato ammo lan jena jam horin tabun ker anan gira ifi ana jama gira ifi lan jena ker na belerisungo baketing marang ha wilen kana min kain tongale kain dogola se seja adabi kane anan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kali kali ya kilmas ke ba san dem bele se juluba indok na mata katin ya sanki orrendio kay na hawilen kana dai orresi kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir keng ya kem borungo su kutumun na kayan abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai bor kutumo asai ke borai na bara se dos asami na tawas aldela otto tinyemelin ini esan ku un sen ago wala esan ku wesin undi a na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gis baso kara del dim ku kara su dire iwiti na biru su duire biwiti a duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal

Bin tokin ko to wele san aldi dik awar ine idinna aldi ke nessa sunga jitti enga na ingaldi ay se jitti enga na ma ingwa alan ennes binga singan ine awar dokka ki albar nga kan alan kain dogala ling sa sunga sigi jirkerel na dain tongin ke utonga ling idine jial iya yang baji jang nes utonga si sunga dombar giti nama ine bano neswa kai alse eri alse kinga singang enga nekikwele sandengi nkawar ine.

Laying al dine namakane in kirsing ato idina ki al iang kankwan yet kalunsi alang kain kilmangale aining kain dogola sikurnyu idine ji al iajang jijang na tongin den tabujang. Nama al dedike nesa sungo jitinga idina ji kindogola singang bajijan nas galang tong ausayang isayang. Nama marang iya dike na aldi walagal na udifia na sasunga domas yang aba idina ye dogola si tong dio matising utunga dia ke na si na tarasa keba so dik na madem kwe kuro na singkwa alanje na skaranga ela na al kwe si karanga ngad dembia mati kwe sasunga ongo walagal den domong ilaye den ngad dembia as ela ba ide na mas inkwa abajiyo na jayi nga ka jisi ayilamba aldi. Na alzi inkwa ka abajiyo na jayi nga ayilang aldi kwesi nama kalitiyo sasunga. Al kalitiyo na bungo indala namaski jerribeto. Nama dinin dora tabu ngereng singin diyo jangin dora sa gafi di walgala sa urin. Maran tabu ngereng anyanga bulonas dora urin ba denye ye nama den kwe den tabu ngereng sikyane ye kari ngereng na kiena kira ang kwe ilong. Maralia ila loleng ya awayi nga ba kwebas beto indalang nanya nga namang le tarigo to kwebas ka ina awayi nga ba inamaki kwele sang iya nga si wasi na belen den si minkago kikuwa kul al iya nga kang kisense kain kilma nga le uto nga kain walagal longa dingang kilma agis gawlit yana kain dogola singang kaldi nansidu uto nga kilakaw marang iyan junyungan do kain kaarel ba kiya nga si alang uto nga sigiti nga kaw na alang kaldi marang ila aningi ba ki ila dora aningi ba alang yasi jundi na sasunga kilma sondorong ni en namaning kuro na jena awa ingi diba ila bas imi manatu gi ila ria si gawengi ala ria puke nga na si gawengi ina lalong ba ala riti kanga namaki kwela lang ina kain surunga aling kaungi na nasnungi kanatara sininkweng alki iya nga kang kain dogala si kengang ba maining kabung na ay singkir singkiya nga si alanga kundi ba alang nyensi inkayme kinguto nga al indeli nga walagalal kikan nas kaudom alage ba idin na inkwe oto anya nga ye away nga ba na ing aldi na aldi in duwa biduwa nas kelamine iya simuwa singin ba na makwele lang iya nga si ino iloleng kurokani kindola si girmyoning ila alan singi tingkalikal nga idin na kwe tiba kuru kirroy na kiye singang katil. Na aba giye si jatil, kidora ila jatilo ba alan galjundi na duing. Idin na kuru gal aba sasunga giti jatilo matinintule duing na ma din jatilo lalji jatilo dele erita dogan jumamba. Na makikwele sing ina kwa kul inkalung. Kain dogola si al katil alang kidora tulle katilo alang akundiba alang gis imitil in tanne ingi hankweng al kiro kanga sinas deng al dikel kam nando kwal barunga sunga ale ferregini barunga kerenga kindong nes tengenga kindong dogola si tengenga kawrte al si jidin kwe do sin tengeke inama illo leng kwe la santara sinin kwe kwa kul in kalung kisense ribeeri al kene indeling al awna ilay alang kwa kuling keng kungileng kisimingi nandok alang ilay alang iya sense ngi kindo la si aising dela jaw ati tong jang ati fal jang alang si kwa jisi ines kay meliba al ji fal iya jang na iya tog jang na tong iya kir jang inama ye na kingasi gi jundi ine neskwa in kay meli iya alba iya nijial iya yang kisense din jalung auna falling ilong na tonging alang tong ri ay ba namagal fal ri keri ki nama ine surunga si kurukan ni tulle ning kweng alang ine iloleng dowlu ais keri ba nama kwa kangya nesare ing angul a daing wareng iya nga ayyeng toksi inang kawe na ausi inang kawe ila nama doksi ba walagal bele warre kulle fingiti ina ina lombal din tong le deli ning kwen fingiti idin na ji al din son si tulle ning kwen si gergi na kindola si tulle ning kwen jirmyo dok indalang warre si saare bas tabunjan idin na kindola yeng al si kuri nga doba kwe le lea si apaki ba warre ntari ina kawe nama ilang ungi na ki daing warre ng den tari lang sasunga futo keren nandok sasunga kurgodo sanga kinyi alang utonga si dom tarasi ning kwen kaw
namaka andok ine na wel aisang ingwa alang ine setin ingko ang uro namadok kahinga nas beleng kemba gengasi walagal kembon dengasi kage.

ine nama kwadinga kain namanin kien jalunga si fal kundia na ila indelinga walgil iyanga dinga kien jalunga si fal kundia na ing indelinga alang duo bi duo aljagila bang inkwa in albaye na iya tulle na albaye na utonga si tarasi ni kwenvi marang amin jay nga na diyong ereng jagila banjumong na ye faling ereng na sing zay domboranin ke nama faling ereng keng inuwa na jagil marang diyong ereng abajan na zgewli nama jumon na erikeri in nama ene ki mitil iya nga si inaskaldi nama dok sasunga tagatini alang iya bi iya ilay zaynina alwaring kwa tonging deng iya nama faling alang bata biri idina kin utonga ji aljaw otonga iba wala sarenga iba ji janna injelungal eriti ka ji al iyanya namba ji jangnes warre singang yani utonga sasunga dom jaw nan ji jangna jundine ye tabunduiti kidin dora idin na ji janna tibo jang iya aba iyanyo kekenga ila warre wala gal tong ila dogbe itinyo ke indelin kang idin na kin utonga tala nyet alke bas de letil ji al iyanya in nama metili na kideng in kirsingo in iyangwe nama nanden tini lefingi na kwala kuranga kwamala wala gane nkwa ofo ya atisingal ngingi dogdwe nkwe si inasanga waba aba inga ka ailamba aba jio na jay nga ailamba aldo nama yene yesi kalitio na nyanga na al kalitio na nyanga ina kisoka sungwa ka ina kweli ina den jumo askeba na ndok yani ila lole ngal jinjo ala jinkwe singa njaungu nis nungi tarasi ningwe njana mingi ti alji diyo jaba ki kolda tise na mandok aljala nas daga jawengi na manjundi nasi apa yangana taka bungil na dweti nasi gisi walagal na taka dweti nasi gisi domo nga fi ila basa asunga domi marangala njijala na eri togi ngungu walagal eri ti ngungi kilma fuye yeng nama dinkwe aljiki soko sunga wala galki kolda wala galki ayanga sunga deng intabe njenga nama ene jisi donga kuro nanden tini le kitini tigi donga kuro ila nama taras aiba marangale nji ila lole njago idi neji abani mingwar yesi ujitiaz yengiba wala gal yesi jitiaz aldengiba ila yom togi ngung al el na bele ji otos injwa na story ga jwaba na sinjwaba jiyo na jayi ngayalambo aldi niji mbele si tori ga zgaba ke sense ya kwe anje ba asan beto na wayinga ba ille aba ila anga niji tawale gi ngusi jawengi na yesi ngang dindo nga meden si jawengi na jaldengi innama ye na kikwe lalang din jalung faling na tonging alamba te biri alanga jundi ba asan uke na skerker indelin dele idi na kwa di nga yese gisi zamana kalngi ba na ato en na ing aldi si kelami kabulong impilanin kwe sa gawa impilanin kwe al eribi eri wala galal aldi ina na ina ngungi nas kwa kawe amang yadeng kwe siyasa dik au kwa namal ila ngungi na kwe nyangana ake ba ila duwa ay se jisi fal ki jalung ila lungi bampingi na kilma sondora gen nama yungwa ka istering ki kinsoga kul ase ki in jalung al ngingi ki inasa al ngingi ba ayye fal inangi na altong inangi mingi de atinin din jaru kenga wala gal atinin duwa tila kenga na kies sumo birgingi ila lea si antiba soga tubugwaling asan ke siyem birging wala gal alang ke jaru nga bang alang ke bilong kangi idin na kwari nga dok metil si kaina yung kami nga abaji tulle jang na jaru jiti jaya jirok alba jiti jindeni ngide na marang abaji yani jiti jang na jaru tulle jaya yire ila jaru tulle jisiba zike ngil kangi idin na ari jiti soga ming al kang nas kalung ari jiti sunga ngere ari tulle zi sunga war kele na jiti vi wa ming alanki ari tulle jiti singang war kello innama mitela genes ki askal ngi ba min torik namas namara na kiwel kansi kiwel idina ki jiwi ngan du kang kwa nyet al kang aba duwa bi duwa den sursi inja ka al jiwi ndu ang al utanga sunga genes ka al ngi ngi ba min torik kuy nguwa ndien dinle nakin maran na al bam abana wela sang alung kisense basin sasunga ban sasunga domin na dukjato ban kagil na daing warre sasunga iri je kangi idina kwa ba kurgulinga asan kalunga utonga tulenga si asan ki jitinga marang zainaji ato al iya nyangne insi aldi kel jami
soga tabu kwale wala gal na manin jan kin jan are do bandi njuru le inja ka mi apati mitisi kinini udo nga sanga irsu nga wala kinini bele nga sanga waba ala nga undi ba ala nya soga tabu kwale nya si kilma sondor en wala gal ala nya den kilma len inja ka arang duing yan ton su undi wala gal ala kuing pu ngon ton su undi idina aba area kan aba alwayingi ira loling ye taka amfia ba insi namasa sunga takatina balanki wala gal tuliai balanki udonga kila kau na kaungiti na denging sokote bukwalen kom inama yenes kingasi kila levegel kainas in levegel kilman fuyi idina abazgi kilman fuya janga na jangiti balan din kilman fuyi ila sis jatkena jagil ay loleng ina jigi sasunga fuya nga wala gal gi sasunga toke nga na ay loleng alangi nya gisi iten dofingi na itinki ila dora ing alienes kwakul inkalung alang inang indering inama yene ki kaungiti na jorunga wala gal baranga sursi inkatki ing erisi al awuna inangi abaji kila ungan senga si wala gal kila utongan ken senga si indalanga jelngi ba dobi doleng mungkin nanin ji do kena injelung in do al sasunga domi ka al wela lansing yesi inwa in inangi na in inang alaiba wala gal ka al wela lansing yesi kwen uwan kela senga awar alka inga luengi kingunga al duele korondwitia asan duin barensi awar na iya kasi dora jawi baranga minji ilan dua janga banaji jundiengi alang utonga kila nyet al duitia alen kike la duit ya alji janna jalun di nuyi rem de ngaddi le dina nuyi rem yebaye ne jundi ne ki utonga alkaw ki ila dorai ba alki ko en namaka ando di mbara tolla ne donga ni to dain aldi sinama inkeria ji tu le jang le namaka nas ine belengan sen ke weren na doggi ki le iya bi iya abay lanes ji ji o jang ne jirgi o jwala nan jannas ki ngin kirgi o na ji jwala nan jelna gis ine benengan senga jawar kinkilas ji jorun je jama ba jagona zgwa na kan ne donga ni sunga au na duin donga diele fago asoi.

na ottogal namakuel alansi dudigin aldeka nengriya Ezra Israel aldi namassa songa kurai na namakuel alang dengin asinga songa kirsim na nama aldi elain kirsimu asalite dogundi den aldi elain na Israel aldi sa songa kurai nama elain nas ki kijonga songa kau bere jong ila nama ilong abas dain tinne wala gal dain zaman agini dain sabasi namas gal asi kerka ila si nama inkerin jong nagal kwel alansi alansi kalum Izra kie Izra ba duwi nas wundum brele aldinga songa pe ki nama kwel alansi keng aldinga kelasi kerkam ki dambele ilain nalonga dingang orenga kerngang aldinga doksi tulenga ki ka kwel kwang bele kwang aldinga le ki kwel alansi kalum ing aldi ka gis paliti kaskuiti ne ki na inkwel duo ri itsi na keljami walagal jegila walagal gis duo kwa alamba deng arratulen njarang ye ila duo ay beleng na kam beleng na ka kwel na kam beleng ila belesi abakela jingo nyet jingo deng arra yaranga ba jabu na ba den ra yaranga ba yundi

0: Good fali. Wo gereng.
1: Wo ya.
0: Jija illa.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Awe kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu.
0: Koi saga awaja skin.
1: Manse kusya kenge ba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki long ala yendeli yen sawan.
0: Lare kakira ge.
1: Kile na good kaya ba.
0: Kile na good in te ya kaya biya zburinga.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas lo kil kibas na na mishiro kira kaba e.
0: Eh.
1: Eh tamunjeng.
0: Kaba ngo ato asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin so kai.
0: Yegi de yiti na.
1: Yiti yegi siya.
0: Ay ya kai gina ba la an telefone ani ya na dilon bodi la re.
1: Ki en dalabu na kinai na ba banna bargiti bargiti ki gasi da dinga dogi surringa askalumba.
0: La la dilon bodi la ani ya rin men jaw.
1: Eh.
0: Ara ga ziye da ni na tabu ga ninga ma ya la ba.
1: Kan ya kai ngota korola korola kila den di yo kai lo den aba LNS bargan di yo kari.
0: Eh.
1: Askawul ba ile el rin men kaza ta ba surringa lo.
0: Eh lalo kosya ke ba?
1: Eh.
0: Ba dinga din sinin wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arangi zigizi ani fi.
1: La kosya ke ba tabunje.
0: Ai na ma wala lang uwa da burgule ko lin indere.
1: Eh.
0: Na konas kabir si uwa na ma la nin tong go uwar ba bintong.
1: Oi, le ya min wul kwar ba bintong ngani to.
0: Eh arangi la dai gudi la ka bongo entong.
1: Kalas tabungi corona kaljel na ko e.
0: Eh.
1: Ah kalasi juro na ma koma.
0: Eh.
1: Eh na gal burgule ka go?
0: Ai ko isi.
1: Eh jal na ko.
0: Yang.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu
2: wo ya
1: naji aje dal nya kay
2: ay kay ay na kakire
1: kakire la ya
2: kakire dawam
1: aba kakire dawu jan moy
2: kakire dawam kaba gal
0: ya na soro
2: e kangal bogo re wolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akina enan kiri
1: na taja mi dingi re
2: ya na maransa akina enan kiri na ba silo ga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ya cha wenes iri jalan ken ka lu pete pete
2: hi e gel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma
1: hi ga raga
2: kan se roka ga liye
1: hi ga raga yarta la ka sa jirgot
2: kan bat ke liya pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh no adian dola de ngoba na kan na itin sepi alla kalde
1: e gal ki kan kelie
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai so gi won to ginye
2: mhm
1: e gal na ma koy la la ko na wo ke ay kira le ka wo dol fale koye
2: eh
1: e gal na nasgal mosot ka gal na wo mo ngoy gel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na dis dog age ba do bangoni bat na mi won to ngi jwa man ke da bat kulsin do gonde ke da bat na jas ke man eh to le ye wo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay
0: so ka din gen so ga gen kwazi ba to un tap bin gari dia
2: wala
0: wa de ati anange subu man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do wasal mbai ko ine so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanen gwa ba kain soga ele kin tar nga salwa warja alam gwa inas kwasi keringa jaramba
2: te yasan urya kera sikul to
1: kala kan ko ta kulku ni kumara ngun ne tari
0: sikin ina ina ngwa dele ngwa ken tugrima do wa azwa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den oren
0: ba te den oren balansi
2: balansi
0: e ka ka ngala karalu
2: ya ayu wo dol ba
1: yeki yey bi balba ko inter nga kay nesele
2: egen na gi a wo dalba ka
1: kigala
2: egen na kan gi kana ke liye
1: e sey
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga uru na koronga urum a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba bela lan bumong
2: e bat bat tarasi mang
1: e la ke borai bago
2: e ki na ga na ke la mang
1: e
2: ene wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang e na ke la ite gel kangal dan so gi
1: e
2: era ki wo ndong en den al kanina dan do mara su gut kawiye
1: yang
2: eken na namu dire ken na namaket ete asa wo bonko enden de laye
0: bonko entonko
2: aram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na igwa din balala
0: ay kunyirin te menzi kan jo to tusia ni jaba
3: ko nya do so apai mong
1: egel jabi ti kiri do ki otto ko kulgel
3: ayo tin kel kiri elo
0: ay kingena to na ne na gut vale keren ken gut vale ya burgu ke gut vale dolva
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: eywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba kakiran
0: ah
3: kakiran inji musa
0: kakira jamba
3: e na magal i tri kakir
1: eh
3: e na magal ina ski la long ay
0: la so le
1: domi kusya ke ba
0: ay na mas le long kwedika
1: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: borube boruna simengel ke barkay borafata
1: borube boruna simengel ke barkay borafata
0: paybe payna simengel ke barkay borafata
1: paybe payna simengel ke barkay borafata
0: asoy ki borayma
2: asoy ilelay
3: borafata
2: ay tarazi
3: dom se sa diswa
0: na kainas kawiye na wugal duwaja ko liye kherali
3: ke bat kay borafata
2: ay lo lo ngala
0: egel
2: na lo na kuliyam balong ndi
0: ay na kankera to ayba
2: ay
3: de yasuang rete
2: ay ela gal keri
0: ali yasuang keri ay ela de
2: ye may ezi keri de lo na ma khalas
3: ay tan lo ngala
0: buri bopot tan lo ngala
3: di ku degila
2: asoy
3: asoy
2: ah ton de nyomile na do kwela lon ko domborke inena yohanna al awwal granes domoso jamari mpia na imbeleng lombingwe yal ere
3: Nama de ni le kanni
2: Nama de digle na den dio hilla na ma den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: yang
3: yin
0: na ki her rhetoric basing sikel ni nama magna nama batie na unse na pagwal dombre na bat
2: na kono se era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ere alli alli inga me isa mon gwenden hera
3: Yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin bereni indigi aliye alki kagila ki kain kuni nanzi kel kami
3: yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni duin domboren sadi so terem teremina papa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kel kami nan kagila ay san kwa den in lompi aljeena hirai na ingalomba aludi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa se ala kwa in namas delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
3: se ala kikien asa kirimu na se ala yo
4: ya kai dombro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka kike nga skrigo mbo pie kwa kan ilore
3: ya pie kwa
2: na ine
4: yine jingo
2: poke do galin belenye al indigal al al kagilay al kelga mi dembere na al kagilagi kan gu na al kwera ngizin kwae inna adengin inna ye kinga silanes belenga san kwa kiranga si kwa wala kwa kiranga gena kwera zin kinga ti angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kiranga si kwa
4: kiel kelkami
3: alkel kami
2: nankagila
3: ken tulenga aldain sur le pia
4: ya
3: nankagila ken belenga al domboren dio
4: rimmingi
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo kikanos kwasi kami
2: kina na ma saine nan alkandu na makanas worre kwasi kami
3: inne ngalang inne kelkami asan inkal na
4: lolo de ngaratu lejara
2: inna baye den belen
3: sizata
4: de ngaratu lejara
2: asan inkal min zene jina kano kiko gula ine ganagirdin mazuki adomo akwaka
3: badba
4: egel
2: Yang ina ken domo kwa kala tori ngi la ye ilo
3: wena
2: au gila
4: majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: kido na menen kan asa kiwi al ye herai
2: nan al kirai
3: nan kelka minen kagila
4: nan
3: asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ka ina kelaka me ba
3: alan kelka me
2: wala akagili ba idi ga ye
4: den digili la longa lan kikel na domburu si kawli
3: be
4: ken wugo si tulen kagil
3: bad ba idi ne de bele
4: na ardenga
3: e ne de bele ne duone
4: marambi
3: mo jamba de kay ndom borisi do kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngugoro kay ba
3: na e gel nunjumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba al diogi pisi na do ba ina sa asa asa do gan de nyoke za
2: maram dio
4: ye ile do ko so simwe ile ru
2: ma na duri wo ye si
3: diri wo ina na
2: na sa ko el ba ndere ndo zikala yani jalusai
3: pirje
2: mugi naning naning wodike ki gavale ya diembozi na wodike namazel la gi den anya la itin kuzeki den anya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala la la la kase gi den anya raz tor korkia den nja wel balangam gi den zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok ya
2: inama ye za de nan ala sa ki gan den girzi ma
4: ya kase wesi loje da tolabiyal long da ki samay nabor mar kase wesi long in asan samandu le so asimoy dogo nyoko le so asimoy kika
2: ah dogo nyoko e ka o mitili
4: in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na so le so le gay
4: mara nie argi long imbra jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kania o re kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru juru o rolos kilo uri na jundi pellet ala ngindom bore si peli nagal si longal lompin dombori na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
3: na ilan me na ko ambele ngal am
2: na de ngore do ngal na ji burgoza bele kino gala ko na dembele na si lonzo
4: ngwa na wu mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza ye do ke ma maranela do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamya ele duoy de karala so kwase imbeleng impanga se asa boli asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la so kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin parines am
3: stay ele stay ele duo ye ele duo imbeleng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma ko la so nya ditin am ya sin jajon ba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalo mba no mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la la no mesin besa ele digi si joli
3: eh le si joli
2: si insa
4: joli wa
2: kanye nyana di samadi ki duger lu dun
0: eh
2: samadi ki banya lu dun no mesin kwasa ba ele banya si jamo sa sa si mo mara insa masi aba zami aba zauli
4: aba zdi mo
2: ibe alam bas mushkila ba sa jawli bani haya
0: na kabat ka sela ngi yela
2: bele sa ye ya kangi sin kwa sa jawli ba
4: eh ma jawli ba
2: e gana ja ba jawli ko ban jumma na jamal na ma kwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la nga jura bol den ki la la jil ba maran alba nuy ja na jegi la ko ba zamel nga
0: ne impanga gel ka sal na mi la pay ela ye
4: ay ka zo lo wo mo ngwe do si beleke
3: eh
4: lo le
3: Jima jiran bayin na mako en kama allumpi herraygal he ay longal herray
5: ya dombi yani herray herra yani hella yani dan ye kwasu udon songa paliti maran ile na maran duminzi abas jewdi manaju
4: an
5: jam ay wa alas ide gi asen jewul werese
0: do kesire
5: ay wa ila jewdi nama ila il hayres ya ila sibam nama ila ni na ya kwasi as akwede ba asan kwa
4: ila sikal samun musical
5: ay wa kadina ni
4: asoy asoy
0: na ke gabala adu kiri kirin kan adu ba kiri garan
4: ni karon mari ke ide yeso asarba tollale na kwa wala majaram ban dolfai na kwa al ingwa aba ilonga zakiki ke en kirgin ile na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songai
4: likin kame ngasa ki lomfi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw na galo di ngal lomfi ke mutu azidok toga kaweti ni na ya panga si molla si yi toga kaweti na kwelba ala ne dele dakekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan jami wala tik skairo azalumba na me nyami lala la eleri tulle ala ba al jitti ngaida
3: jika
0: na jijegile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajila ba
3: firge idan orrele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari iding ne lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na to pya sanje ngoto ing ya nga zedo si ye la duola pya nga pina anguna sin deran wedi hilla do lompin ko ezina mas ingwa al hirrangan hirrei dinele na manjado akira
4: manjado
3: hilla do ke den dombori le nang na kainsi na imbeling ha inye lompin ko ya lai
2: nagal kan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol ak yele ne kingol eh basim beranga dombore kwale bo
3: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: ko dombore kwale bo ne toy kwando ne dombore kwale bo
3: mara de den dombore ba
4: egel de ngay bagel
2: ne kiwe
4: dogel kam kwela la kiwo
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: ki kwe gel sangi galo nye aliye duol dombore denke na gis imbereng abo borazan udon senga banu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigi ne ina bele na al duobi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogi ne belenke
4: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang ye si jang
4: tas kedengi
3: dintas ke denki duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga njawre
0: en
3: nama den jiti
2: egen na gus vale kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe na jisi katija Naji jawngite na ndonde mbere sekel jam na killa do mbarela jeriti ba kay ine karal
4: kati kazi do basi loñi kazi do basi loñi il lole al yeng kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw kitirgi kan ni aba kel na torolin kere gamang e dombore ba togi na ma ra nyen ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kinota de kele skani kage
3: toge
4: toga iba yene ma ensi na kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ene nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asake ringel ba nama kote ngalande ngarakar nama sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sense le ne gila dombre ba togi
3: ye ade dogi ne lang longe aba ilona king nyed domo akwa ge domo akwa isi lambele sey wala domo ndo togi
4: kangal jima jaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin dom ngo kwa sa soage dom ngo kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min ali dombore alkile
4: ki dombore dora
3: ali dombore iskile laye
4: na dombore iskingal kul sur sur tokleke
3: al dombore isinkile laye isin la bele so sei alkilom bimbereng wala togin
0: na isin bere enin so sei ye
4: na isin
3: dogo kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa jalo de kikin kwang kinga yola
3: na ila dentaray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognalma sai togin bele se sei ala ke ni ba ina tigi gan na deldinga ke ni ngaw kinar wuon ken dombore gena ele ki basan kay na toxic ekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herrai asaba jirgi won kayen dentas le na ken kewa don pin ken kewa missing yaso ali yengene nkiyo ngase te piana sin kan ko sen ajinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele son wa jamari
3: aba herale kay bakilon pin
4: baskin kirgi
2: mbele alji joa yani son wa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyen dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yen elege natani ngwan dikolevi na ba dikole yanga ma du ba yen jana waringi ngilalin gwal alal dirwo jile yanga dirwo jile ba juma du ba haddi
3: domi
2: ne ina ma zin jigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwailo osle awla zakin ba
3: ine namas ine tabun juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kidat
4: jirgingo skai
3: nansila kiwong jirgingo kai
2: nene en kwa ki
3: ki
2: aldere kan
3: nansi jirgingo kan ki
2: minne didele gela ma di jigala ziani kergel
3: jenga zamb in nama den pergey na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko yedi setting o zandi lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpiye
4: alkikien kan eskien kirgin na kamudena rubanga ko kipiye ko kan kisen sele
2: elespiye elese
4: marang embele bele puy
3: apoy inama ges ay palidi
4: bele apoy
3: karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kareal ko khanzir kareal kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun jo foydi na ora si abajel na kisuru juro ba koro foydi na li
4: na peta peta via
0: na peta peta ye nyawri
3: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illuna na kaduru anan jalo
2: ba fingidi
3: na urin
4: ila nama yene mel fi ko kan
3: ila no pidoi in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: yela yel kilori kan kel na sok pago na maki kay njuri nga kingina kay njalla bata te yaka na kaka nama ko no kum alba ile kalas kuro le namas kaulina tani kaungi
3: na
4: jitine ko na tindilele ka ngi
3: egal enama pier
4: na nyarta anja min ka ngi tani
3: bi ma jaram bayna ka yungogi imbeleng lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa alhirake na adila dulensi na dualsi na wona
4: apa ye ines erri
3: inneki alburuka ines raka imbe
4: ile iraje beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia yeyi na dulensi ki dualfia
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ina na masan orre ko taras kiwe azayen dombore sikin na kuliye bana kidiye bagin si amin dombore si albouli na bagil ayla kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: ki ina ma dayin kilma kayin kilma nge na diyen joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko balen
4: na dayin tala al kayin bar nge ko masuliye kriya dayin sabba orren sabba
3: del style na dok ina asan orre do sin jwa kayin ina kamal lompi herai barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon kayila yeilompi yeiler kanga jotu mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoi
3: inelangi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dai erengis belen na sekila kai ngis belen dai eren na sim belen abaji indorale jain
4: lo di kole la jo
3: asoi pellet di kole la jo
4: asoi
3: ne di kole la
2: ba good valley ga werangizwa in wasia pa ina working zini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi log zini na lut fale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ila roba zia ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran yen kwa yal ke giden to bun
4: giden
2: to bun ben jalene na kwa la sagari
3: baba
2: nama alansing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon jansu ngatarra izatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon jansu ngatarra ele duo digi ala ele bana talomba kanje alomba ine dio kage izatu
0: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te denga dikaba ini dio in era endrang sorngero wala yete mara nombi
3: inas ke bal
2: erdi kenas gete kenas ke be nama ila ngumi in jay aljin wal jay lejela ina jobal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gena duile kere lakin maran duile ala ko gulbe
3: yalam buru kallo na kala wasa alu ala ko
2: gulbe gen
0: na kala ko pie ko yenge
3: inzi belanga sa alu ba
2: egen nene jide lejen
3: mi
2: I'm going to go to the house. Na erdi kene juni ne gikuon jelling
3: ki borai
2: yal gikuon jelling wona maye ne jundi ne jigi dora en senjani
3: ki borai leila la tola ne njwa leila la kawla skumel bawla leila
2: na la kumzing idina leila zikawari la debu
3: e jum ge jaton
2: tole kuriba jawil sogs coming na borava tagis coming gi jan woken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsing ina hasel kirsingo e resala di hanale wo enal gijwa kindom ngale jel erayang wo jundi gisat ding eralene ko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme unaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke kin kote yanga jofo wo dain borun dio nyetini gwen o khasatan dain wore kwalin Sog is coming, the keyboard is coming. It didn't die one day for Euro. Wokiquel and dying Borunquasi in a dying warren was staying in Quengin yet yellow. Alan Jato, Kimolukutelekinkul. I king corner and a dinquen corner as a jagging yakeva is among a.

0: Asok is aming na barakatek is aming warekwa ay si Bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni anandoin donga dielfago na dogis barafata aming oton sogile al ken na kago kisense sunga gedonga kani nina asika ini sa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na din warekwa donga
1: Ya so ke braina ke borvata belore ko akigen yan kere lobi lo kise kilmaisi moy e tenso gle do lan kelna kago e dain tuskele aliena ki dain yan dar talifi e ay bendelin so akin in se are an kan lan kire ban ko akital borun tere bain na man ko akital ko yon ala kay na ko akital do borun pal kurul e lon pieces ko la ko kise na ki kurnos ko alang daraga pia alan de njano le bain ya so ke braina ki borvata mero
0: asok is aming na dog di mo rekwasi donga inan tarasi ni gwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwa gisense ki longa kerkerle ne ki tina kerkerle otonde nyomile na madog yene kinga aliena sungwa kirsungo imbeleng na dosi kai na kirsing na sin kai na kirsing na manin daim bereste bunkago oto na madog kwale lan kagil ki utonga aliena skirog kalung akwel balang inkwa al ila yasa kwasi jengel maran kwela lang inkwa al kwela lang ki dora digin kagil inder al jurun den deri idine ki ki korang sungwa skalunay kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andien diyo na dik yey inigi nekele neskayin jurunga lang kwa jaja kawe nekayin ammonga asis kwa jaja nga kawe nama kwela lang kagil ki sense in u aliyay na ki oto dengin inerim menka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil in u walagal king utonga kaangi aliyay naski ine inerim menka al sikwasi kien ulunga jengeli nama kwela lang kagil ati in kwa sangkayin jurunga lakering ay no digi korongang dieng ereng niki ay longa lang ki ay dora kabun wala lang ki ay nui kabun nina sa kayin sa kunga ba nama do kuro sa tinigwe nasdayin sa wakil kam nama kayin nga nadayin bamle kago soy

0: Asog is coming na barafatay kwa kitnyet din alkele ni kagul kikien ti ng kerker na kikien luo nga kerkering na baru nga kerkering kisense na may sunga do nga kani na doke kigabalay idin na sogaw din iskang na akalung wala ba tetebe ina alul sog bisog si bi daile biwi na kisdiye le kiwi na kundul na kaugeti na gis udongan siya nga kiwari oton den yomile nama dok risunga te ke tinge na kuela sang ko kul kalung a tombitong alkan walagal orre bi orre ki e duo bi duo aba fingina daim bulinsi urbulo nas long bas long ki king kang ke ki alore for kang a walagal elle duo aba e daim burdia ke aba walagal king zitu las no aba idi ne ki surus kang ke kan ko nan uto sunga ke na daim dio ke nes kwa kalnga amaran kial al kifora kan namaki kan na sakalon busunwa ine na mado welo to asa ine sawo ngabalan majiran bayan burku siti nani idin naki kise majiran bayan uto sunwa ska ne kin su bulitiya ne jigin sunwa ga ine bulitiya ne jigiya ke na ele oto ay bol kaniye ba jigiya ke seni na ska ine si ayenga kai a nama ine nin nama bod nama ine dusi nama ine rokka ka nama ine dusi nama ine rokka ka a kering eren na nama galtani bod apa diga na nama ke singa tione tarnio na ilore na mo kwela lon kuro maran ke dore idalon kuro nas kalumba inaka idi na ba duwo warre kwa bayangwe aba warre jwa na duwo ya ne warre sis masilin va bayangwe al warre ki kangi idi ne ye ne dogola su ru ne ye ne warre sis jegiti ne ye na uto ngoso ngavi a ilolen numa dime bodin nama ene iyangwe len delin kwen ni iyangwe den tarne na illozi nama ko len utka alen dele kuro alanga ko ba loto le tiriri kaw ni kiya gol balen gol tar awle niyo basi longal tar tok le niyo na tar tok ile le algi niyo kinama dele dog e ting kilma gi sondoro gage kangi idine danya ngo si jundi na e bam ile zingang maidi java aliena lumvija minde nyomle inama bam digi ne java al lumvija awle nama gal jawngiti nesdi surisi e kisi yeje yeje email ba non vinden saba numa ko lenen kagil illolen kinama numa belen ongal gi king ongalin den di numa ko lenen tokkabun na inkwa madi ga din gwalan imbosi tar kulo ke enin dor kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetin se ngal ye energy etere menja nang dog ye energy yela lan kawar eten sokle ke ngudo al ele na dain tas le kere wal dain to le kere ke kay meram wal gal kay meram le pagul ke sen se ye age ba kele ngal long alang long ina ka mu ele mu mandin na 15 kalumina dain ya meram ka mainin orya kere ngam memba da kaenda dan ya meram ta jangam min da meram ta jal ye na dan wore porin den ai kise ken jalo makitali lungi na ken jalo makitali long na den ja itali se long petewa kise as non balan ki muto ale kriti aliye al eten so le giden ina remenja ina kwa kital ke nas uno awletia ina ka un ela un na ya meram aliye porawe den ti yin na den jalum itali se long petewa alomba alangin lole injarote ya alnose asanga ridin nye den sorin ki dalang ya kwanta bu longola elawuna kwanta bu min war longola alomba san kelenen kanyitia alang eten sokle duo gelna duo al sibadin sibatolay nama gel nas ridig ya ki kwanjeti mola al yada ngore akay mbakelaling na kwa keran ki ngorel manin kien sibana lo bana kay walga na kay merman dal yon kundura naskawe jidok maenden kanse ngere ngida ngore ke kala kwanto glay al kala kwaske roto asekawe ilol na ma ka yena alu sa so ngor ngatan ette meram porawe awunas olon akidjarote al nefia na da ngore ngake bola da enta ba geba wala ye abaduk awol so ngate aske ngaba yesiting as nyiti aba bas ki gabale bas lon kidda asa ulingle dwetia elawuna kwa kerna ulul kawi ingame albagil kien ko aylon na demuji jegil aylon elawuna jumuna kwa kwadi wala abon kwadi ban jumuna wujile foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wala gal tarna namu jumuna digo dirile namay kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wala yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi ele un al ko diko ke na den se bo na woje na magal ele fina meran da fiana ko na magal lipsi ko diko na edu diko na na ma jlong in alsa so ko roni ina lompensa ba dokumenting ina ba kai mining kai ngelo malejwa in rikere mara ina lompensa ba na ba dok setting sa so jiti nan sa ko roni
0: jega ne kyal ko lu ngal dulding ko egan ki ne si mu aje ba lompi ani jege
1: ela kede gina jikan dok ida lompi le ko ron apa ki ga dorai ingis long ina ale lompi jisin nosfia alom al aywa alompi sin yertu lompi al ko ron jisel nosfia
0: wal sendin sur kamel
1: ne jiju la sendin sur sija nasiti menja wal galdigin jiro lompi zale mina ko ase ela la jalom ini aliyen kalgana jiro jola san ela jalom le jiyini nama ene jort dogal lompi zale mina kala ko ase ela jalom ini
0: te ene kan seje yige
1: na kazel ndol mana illo le nama seje ine wori ki sense a marakibe en kamen na sogo tabu ko ale kinin alan awu na sa duwa bas lompi le seje yike min etele sare ba onu jonde kelense ape aba na sa dog lompi le seje yake ba dog asan illon kelen alkatiya gena pi ina lomba sa si siminga yente wala lan tole lompi do asen pali ba di do tena tonkani wal ga do tena kangare doki kelelin sursi abasiki kelen simase fe ba do nas gar kinna kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longola nas ndok alongola ba lawunna kelen lompi nja kelen ina lage ba kin men kamin kinin dan worden si ba ta lage ba alan awuna sa uto kinin
0: aswai aswai ine dimbele aljuwa dok sunga tarasi nan takatini alan si kwakul kiu nas kalung a illozi na magal wel do galan kangina inkagil wargal alan kangina inkirsunwe a alki dulding way nan kulung abajal nas a masalan si bajal do a amani illona ingiritulle kenga wargal inalonga bal derki juru dukenga kan ungi kabe longa san kulkoy yani ati abonge ati amonge a alan ci ko kul kulindia idina yani kabo ko kul tokan kan ungi deli ni ko nes ka kiyal abon amon kan nes deli ngan sunwa ani kindeli na mawelen san alangal dingo keri ingo ye jambale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinzi e longan duwo bi duwo tarasin kise se
0: idina aban kwazi ului basi din jawal jolan alan sita alan insan alan in jualan ki kwagila jamal jang na al tulle jang na al inangi na makawelen si yani hatta kiyal warre kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi jambale insani ina la lombala min arang min fali ne duwe njegi na digi duwe fali jegi lene sin kwa jia si jambale jang barangi ene kilma diye jegi la na lomvi abagali nkwa alang insani kwe nga kwa ba lomvi ndi yang ereng ye diyo la kwel wala fali kwel kilma
1: kisense abakongo na kagila inaye lompi mending duwe si alfia yani kenja nga duwe si mending ming anile leo kilma diye leo na kenja alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a bas kelma rakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsebay wala alkai dua ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa sursi piepia mara eten sokle kin kwel duo kal awna din jalome la ba jijalom ade ilong na ela jalom asa ji din sursi injalngi tel birnya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete al benya jamba awna jalom lompe jisines benen ba jel ko se jang lolo ela wo lompe ye din kelman dio silo kina man ka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku si nga bela ba ba den kelman ben den na men kam min dobi do alan awna den kelma ka le sabbi den pia delin den kelman sabba ala den kelman sabba to le ela wona ja to ba do wole ki na lomba al ko en kam ma janna alba duut am al daldile bernya kenga alba janna yam lolo ina ayba ye janang den jam wolgal lo to lende njumo ki quran kiti allompe jijegle na jite jang na el tingal ji wojire te jan kelma te jam bele ti ga kriya ba mara kwade asker ngeli ba
0: ne do kan longye ye abagal kan ine ko al yani kadain bashara insiki na kan bal dikoy kinga ma kiroy kirabal ba kikang del dile del linin ko yang wala kwa kernga kin idin na dai mboruin wushie na su kwa sun wa gene kirage marang kim kin dai mborun ken to gan ken kwa kin aliye ne sa ki kwa kul kalung kin kirin ase jundi si ki korang kula sen duo ye ele duo ker do insieti kadu in kiringi agi lomvini ati juringa sabai.
1: Aso.
0: Ati kien sivinga sabai. Ati den jalungi sabai. But jundi na ilong nina alang si duo bi duo yezi simbeleng egal ji al insieti kasi duo in algi lomvini. Kamu ikida en sabang eren den lining kueng. Na na dan kirin si siakel ba na kangi dinas kan surunga si fie kau wala dik dok bulilai dok dik alki kengan kang na iski ngasi imbereng mana tu egal bial dan dio enam balung wala idi lai alangi kwa kenyu wala masa na singang iji kangi na enang jalung wala kain dinas kan surunga le seje ya kamba utong sungwa gana suririge ati ngwa alang kabung ay digi tinin kabung ay digi nes neski inka imel alang alang ilong alang siki kengan kang idi na jasa amin jangan eting ini neng South Sudan ini yang erat ibu jawi. Kira yang dia kiri sih budas kan?
1: Badba, badba.
0: Namun kita abang kau kiri lagi, namun kita nyenda lepas kau kiri.
1: Badba.
0: Barang kita budas kan? Bukan tuan yang kau yang geli dia ni lah sih. Kau orang aku. Nada dua keraja gila tinel sih. Minta yang kelman dia, egal dia lom visi sih. Egal kiri ni neng. Egal naji kiri ni lah. Ila dua orang kiri yang lom visi sih dia. Barang kita yang sabang orang itu lagi nang. Ila long ila zine za kawari ngal bot kene dar ne ngal lolo empia ei jago
1: ila sei ila batte ina langal jijo kese na ina ken gwandi emete da sai jele ten sogle na kwa aliena South Sudan kwa kin kin kwa kidena kwa de alkaimba ba in kamay yangal ko ron kalngana in kalngana in kalngala kel mara ila sei ba ina uto wadde ken el kadien sabba agila ke gabale uto an kwa tebe kaminga ina tabiyan sabba ila yalo mali yansi lompe pia ina lang ila sabba butas kawe ba wala lompe inden sabba ken wuto ke dalil lompe min war pia na ya ila sabba ke butas kawe ila ngala ngete yumo na ken said kwa dik enna en kwa sangi neri pukka ne nan bia lang barangan dio lo ngala ke sense ake ba ke la kwa ina ila sabba yen butasi as kawe ba nang lompe sabba dog butasi as kawe ba ken surunga si na ilo na ba dog ilong ke dik ten sogle kyal ka gila inriya wajai baba re den ara askan aba kidik nan surunga sene kerin kawete kizik nan surunga sene bot arando kelero ete alkuwa kinai nselompi dien jalom patapia wal galpo kapia

0: yelamba ina fi la alang ina fi lolo tajmil ele ji min war lom pele fe ji jamal jang na min lom pe atin jamala ya bodu ina ayin pe ba na min war ji jamal jang na jang mara tajmil ina sakwa kona ina karotia in bele korong isa so tajmil ye jamal bas lom pe la gen lom pe ayin pe ina nas agin mara tajmil na ona do kilma di oke lolo ki asa kal min tore na kayan abado asa kawle min karin riyas kayin ba al incoming tajmil lolo bakien de nga kilazan kulentia na denga ma kendi borwon denga kendo akay mba sonwa re kayngan dei na denga kenal to an dei na denga ki talba tabinga ke korwon kela kela na manin ni birnya ngena aban ko sibin mamma ni tu aba sibin sabajel sibin ni tu ti na te ya ni sibin ke mun yuma na min bando ke lela na duwo se antelwa eten sokule ne kayan aban ko kendi na alba danger min le na makere na surwa se ne kurul na makere mbe nga sa ripuka de ganyi ti alanka do gene na kela ko ali nan kalnga walgal kidik doke gabalay riker kenar welandengwa ineri alkolelen tabun kartia kidik kasina bes dogulong ilole kigabalay kina lomba dual duan chungna le kriti maraba ileri tabun ja kasabes long abagal kela kwantule gi wasayen dieng ela ela kengal ina long na yense allaini nas allaja abadien tule gi dogbais kelele taqriban ba nui kawete anamas dogutin kawete en sokula janaki alkilo lodiam adilonna tirimbilin dioy ari lona dulongo ben dioi abadik ela masalan kayin kille diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kille kin abaka gile dinga baste en kawe na mutu bunu to ka kawe tia asa ye sekelle lel jigil in aiviana ka hapia bal kafia in na na kin kam kan surwa si a kayin aba kan kin surwa si a kwangi da mai ne ala kawe ba ba on kidin ranjan an nay lona tayan kele ka sabas long ala so abdali kidin ran kele ngar to si jido si jitimel a nakinya gaba kin narma yake sai karin jawaita sa son wa million pin sabba na mankwan nazara lele kalwe
1: e dimbele ine son wa sai a zainina alkawarin awa ba kin abon sai duwan diyan alle na kawarin awa ba kai bar nga sauce kwa ken sibin anin itagelege bas meter ringile na namas kawal
0: dentemen
1: dentemen dan yesi bas kai bas gamelge kangi idina ye injilong ila al sunwa ide lonviale na lo ina na magal dog yani domboreke matta na dog gis yani ilole sunwa re sunwa na imbereng utonga ki lala bobe al surunge lana surun ki lazi al duanga na duangal amna se suskerti na wa ngwa marangal utonga ki laba ini surule al bang jatong ila iri wala duanga la ke barang ami
0: aso
1: wala suza la ke barang ami wala ayere la ami ala ke
0: ato
1: yani dulding gwa bajoni jegile surule nisba pay wala garagam apui na kwa delingu utonga bas ilale futo kawe wala gas ilale futo gindelinga surungile
0: surule
1: surungin nayero yani dombor bazilong bele to dogala jundi ba ingwa surungin le futo asa bindel ba idingal duanga nga sus kene unduna ngami na inye alki oto e ati injwa jola lang si ulu julingi na fuka jeng boku angungi ati injwa uto anyet boku angungi te kwakin ati jangin na yang asi jegi lawan na jang asi jari kwakin ay lo ken kwake wala gal kizita benga ke kakwa bas kwasi ngandali ni kwa injwa kizita benga ke idi ne kila kwa yendo ballon vin kwa ge jina ballon vin den do jan ele so wa ke ra balan ele singan ja aliyei oto den tinin wala ga loin el kidel ka wa ban kwa abai lon ayu erige ne kenge nes arregi ni kwa badal ni ko mba surun asikulu in kafiya in kajingi ne in inampia marankin na surunge aye na ine dombor do kwa kigal ga duldin go yalan duwo gerdi hu indala ko ba no majangi tin en jami alam ba ayyeri a delli nin kwen lo si na magola jan in kirinye ka kiyal dai wore ko kan kin magola lan illo in nukta wala gal in bam te birinde le kirsingo aliyena si kan ne kirsinde ni alan si kan suru ma si sen gaye lon vigi si algi pia algi so nga jam mel fi de nuile alan kai surunga si dalin in sekel ki oto le sare le jato no vin de nuile albirnya kang nangal tulle kang nang riala ke balangis ke ziki duo kering arrafia dalini ko nama ko lan si barngana kani.

0: Ina nyettini ko ngal kan
1: eh
0: asan kan surunga si in kai waragal alan kan surunga si in se kai
1: eh
0: duo bi duo
1: mm
0: alan in bam si bam bam digja
1: eh
0: don vinde ngering
1: eh
0: alan se je ke mai dig na in al pien eski kan surunga si kau alan sare le jato duo ina kwa ba ka kelala mi ba wala sa al ngi ba
1: eh
0: waragal dog nyarga be nay nyarga ba do gay julul ba kiken otangang idine duami ona te na jeldo do ti uto sunwa gay lia ingeri no min kelmalingi idine jaba jiki kelma ina zeimo ba ga kelma yal welalang alang ones ulu abun nes ulingi aba di kelma e akwa ba nes kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junine kelma si tusu yori nes ye intine e al donaza ma to ba haddu indal njibus tusige wala ningin jwa jigi din suralan jari ta gan jari be din skill ma kavya ne skill ma khalas yestina na haddu illo zina ma do ko lan ngin kwa e alan ko kul in wore kulin den dare ne lon bal ba delin ki kan ine atuske ra kan ne simbele kam lala ayi duo al yore duo in tara de le steel min din to mba de nya ayi duo
1: eh
0: alan daran yede nafsalen ko alan kaduin duin tombare ngana alan ones kwa kirnga si wana kwa kirnga ni skirnga si ngi alan kidai bulin kan abawange le zamani ngi le sikawi kikien resa ngikien bajanga ngikien dei mugon kikien uto akini nyeti ni ngwe asan kikangi alan duones ben bajia for duin jamaral forawe janu maki kona jam wala sin jalum bahlan jirsingo den dikle awlena nin jenn ki wulunga kwa ngi isle gal nang nang nangal jidi suru jiya nyam ba
1: yana
0: si kinmo ko jiya ga sunwa ne ki kan na dele ngang e tiriri ka wala gal nes kimili na ko to engal nang den den bam singan kabun na tin kwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam atin kwalan kabun bam har nim ba den na hal singa gi na se ga ina su ko ma namo do den e setin ko kuro mo kai ngado na ka gi ni
1: to le ke boraya to le aso ye sebet ke boraya aso ye ke boraya timo esunga